أعطاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا

الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

بالمعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل

خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض،

فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها.

أعطاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

0: అందుకొండకే వాడు సోబు ఏనే కాయబినే నీకు టైజీ కళ్ళకు వచ్చిన టంబలి బట ఏనే కాయబినే దానకు బొంజుకో హోల్ లుజం చు వాళ్ళకు సెన్ జఫి జఫి ముడోలే నువ్వు బగు సాఫరకు యాగ్రను కో యూహు పఫి ముటోలి సాఫరా ముచ ఏనే కాయబినే మోట వాకర్ డాక్టర్ ది ఖైది యగ్లు వాట సున్న టాంగో ఈ దేశాల బట చి లు సహల్ అసెంబ్లీ నేషనల్ ఫో ఫేదన టాంగ్ జిర్ నో లుకు ఏనే కాయబ ఖమలే నేనక అల్ అమినులు చెప్పిన చుం దౌ రేమ బై బో కుచిన అంస ఖఫే హోల్ నే నర్త సెట్ దార లబ్ సెట్ బాటర్ కోటి జే ఏనే కాయ mom ma nga ca déclaration de politique générale ba al aminu lo fasiyene amal lu toll ci ñaar téméré ki ñeen fukki minute yo xamné yu nara tang jër lay doon yene kay bi né li nga xam kon mom mari groupe parlementaire bi nga xamné kon mom mo bok ci parti li nga xam ñong ko koy wajala lu ci jëm ci taxaway bi nga xamné ko ñom itam am nañu ko ci téméré ki ñeen fukki juroomi minute de temps de parole yi nga xamné kon mom lay leen may yene kay bi né lolé kay ak tonté nañu am sunu xépé xol ba tay leneen lu témoin quotidien del sen na ci acquisition yo xamné kon am nañu boeing bu yes bo xamne kon ak rop land 700 gorex lañu ko tuddé allah ahmed abdul khan abdul ahad ndjay mi nga xamne kon mo ministre bu rewone transport mi yene kay bi nañu koy dolel na air senegal doon fofal naw gi yene kay bi xey fessel natal rop land gi ak nga xamne kon ñoko doon taxay mom ministre bi di ca indi lr l'exclusive quotidien yene kay ma nga ca lu jëm ci walu ka taxaway bi nga xamne kon ki yore walu ko mu rew mi indi na ca ay leral yene kay bi na trésor public ba kay fi mu toll ni kay amna ci ak lu mbir go xamne kon ñoko ca def yene kay bi ne jamono xaway ba ak leral ñu ko ci indi li quotidien yene kay ma nga ca bourse de sécurité familiale di nu xibar nañu kay million ak lu togal danaka juroom benn témèr ak juroom ak ñent ko juroom ñent ci ay njabot yo xamne kon yene kay bi ne ñi ngi rek jamono ñu ci fisé bu yes bi su nata ngoy xey du do xamal nak ne matway jël nañu ko ngir rek yok limu ñi nga xamne kon ñom la doon jox lu jëm ci walu ke taxaway bi yene kay bi xey du nu xibar nañu kay sénégal amna roplan gu yes boeing 737 800 bo xamne kon dallo nañu ko tribune quotidien yene kay mom del ci nak walu ka taxaway bi nga xamne kon mo jëm ci walu ko motion de censure bu assemblée nationale ñu bari ñong ko ci ay ndort sonko ndax dana jëfëndiko li xam mo di doole ju am ko ci bëjum ndaw reema nga xam fu mu leen joxoon ñu jëm fa ngir rek mëna daanel ki daal amin lo yene kay bi témoin yene kay bi tribune xey samp ci am laaj yene kay bi du nu xibaar nañu déclaration de politique générale bi nga xamne kon ñu koy wajal ak lu jëm ci walu ko ciow bi nga xamne kon ñu ko ci sentu yene kay benen del sina ci lu soxal ki xam kon mo ma di Babacar Fall bu RFM ak lu jëm ci walu ko ciow li nga xamne kon songu nañu ko ci walu ko li di Moustache Dine sur natango yi nekay gi xam kon ñom ñoo di taxaway ba ak wedd gi nga xamne kon jëm na ci walu ko kon nenañu de ay tank jam do nako jëlox ak kaddu wedd gi nga xamne kon amal nañu ko poi ak ci quotidien yene kay déclaration de politique générale ba ak assemblée nationale deug bisub deug ba jour de vérité non la ko yene kay fessalé né ala aminu lo tay ji kay la ni xam nak la manal taxawé ak lu jëm ci li nga xam kon moko sames don wa keur docteur rek sen syndicat ba géré bo xamné kon ñing koy té wajal ñaari fan yo xamné kon dañu fasiyéné banque sen ay yoxo ñu ko xibaar ci olympique yu ñing koy wajal ci sénégal yene kay bi do xamal jeu 2026 ye flamme olympique ba don li nga xam ko mo di lampe bobé koy mandargal aljuma ji lañu koy xaar ci dakar yene kay bi xéru ko fessel quotidien yene kay mo xey ko xibaar déclaration de politique générale ba grand oral bi nga xamne kon nar na tang jeer lolé lañ fassiyene sentu fofé ci assemblée nationale grand place quotidien yene kay ci la nek ni ilmani jeerign ji ak président assemblée nationale yene kay bi ne kenn ku ci nek war nga indi ay leral ci lu jëm ci dossier azer bi nga xamne ciola bari na ci lol yene kay bi xey de soti lu mel lenen lo xamne kon yene kay bi batay di libération de lu soxal walu ko taxaway bi nga xamne kon jamono ji de ñu koy nemeko ak lu jëm ci walu ko tiktokers yi nga xamne kon jamono ji ciow top na leen yene kay bi batay xey di leralat lu jëm ci walu ko taxaway bu def nañu ko ci conflit social bi nga xamne wote na fi nga xamne kon mom di ciment di sahel ak lu jëm ci walu préavis bo xamne kon ñu ko tay wajal yene kay be nek liggey kare dañu bëgg amul grew ndax nak lu jëm ci xamne kon jamono ji de ñu koy nemeko batay leneen lo yene kay bi ne ak ni maître Moussa moy ministre yore wal atem rew mi yene kay bi ne yo xamne ko wolay bëgg tabaxal ba nak day seen dignité ñu gën ko mëna sam yene kay bi ne kay loolé do na lo xamne ko gu ñi nga xamne ko kay yel gën ba tay leneen lu en relève quotidien di rek ci ko waccay ko marsine fofé ci Abassirou Diomaye Diakhar fa yene kay mal ne dalal na kilifa ga ci seen am solo jot na dox ci digëtt ñaari kilifa yi insha UKBFM li ci yene
1: UKBFM, Fibari,
2: Papsi Ardaï.
0: Mbokk ñu santati leen gërëm leen li kon moy li fi ruusoon ci ay xibaar ci digg ba ci gi ñu leen ko

0: நங்குடனே அல்ல, அந்த நங்குடனே மொழி முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தொண்டுல் சஹ்னே பா குபக ஜாங் சோத்து அற்புதம்
1: தொண்டுல் சஹ்னே
0: அம்மனில புஷவு குஹம்மத் பென் கம்பரி குனு குஃபே நீக்கு குன சூஃபே கென் கொண்டே துகு மை கம்பரி துதரா கிக்கும் நே அல்ல அல்ல மொழி முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நெப் நும் வஹ்த பல சுல் நங்குனா கொட்டி மல்லு அம அம் ஸல்லல்லாஹு தான் கோஷ்டானி கி பீஸ் முட்டக்கி வாமிரு சாலிஹாத்தி ngum rek bo fa yewé do ndax sun borom dafa santane ñi gëm dafa né yeen ñi gëm def leen nangam def leen nangam bayi leen nangam kon wa amir salihati def du baax ci la bokk dañ ko wax tali yamul ci def ci baax def ko leral yok leral muni wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr moy dina dajale fi moy dina fund fi moy dina bëgg waxtane itam ñi gëm def def yu rafet ñu boole seen bopp boole seen xol dénkante ci muñ dénkante tëf muñ kat sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy genn wàddu ñu ne xam ngeen ne li ñu tere lépp ngir na mën koo bàyyi faw nga moom li ñu ne lépp la nga mu metti waaye mu nee tax nga mën koo def ndax mu ne watawaasoo bil xaqi watawaasoo bi sabri bëgg nag mooy mucc su ko xamul tey da nga ko xam ëllëg dafa nga koy xamee ji du la gënal kon dama adama itteem la war a nam jeen si itteem ndax nekk bu gàtt gi muy nekk fii te lu mu am fere ëllëg fii la ko jëlee ci nekk bu gàtt gii kon war na farlu lool ba feesal jamonoom dell ak lu baax ndax sàggan ni ñu koy faral di bisaalee ne di dund di ñu bàyyi may yamag ñoom mooy boo soxlaa rek fas yéene faju boo xiifee fas yéene loo fexe loo lekk boo naanee fexe loo nit boo maree fexe loo naan boo gëmee boo fexee foo tëdd ba nelaw fexee nelaw boo ñàkkee mut fexee am kon mais suma bàyyi ma yi ndax ñoom itam ni ñu aajowo rek lañuy nit loolu mooy dund bàyyi ma mooy dund ci yéex si dund gi borom mooy dugg ci bàmmeel ni si ñeeka fande du añ du reer du ndekki ba ba saa di taxaw bu saa taxawee xaq yi ñu amal jaam ñi tawar leen koo fay du am lu mu leen fay ñu teg ko seeni bàkkaar lu ko lëm leen xaq yam leen amel muy perte adduna ak alaxira wala muy àgg ko fa am nay bari ñu nekk ci diggante bi quraat am na adrangi waxkaay kon jaasi itimanes la nit ki war a nàmm ba mu ñaw li fa si yéen ak dara bañ koo raw te loolu mu ñu rekkatu li fe da koy defe te nit mënu la jàng ndax kuy wàññi doo tàmbalee ci fukk wala téeméer faw nga tàmbalee ci benn ci li nga am mooy ci yow nga di ko def saxal ko léeg-léeg nga yokk da ngay mujj àgg foo xam ne yooyu yi doo ko yëg te doo sonn waaye boo nee damay nit ba mën a def lu bari wala damay nit ba féex nga xam seytaane ngoog daf nan la ndaw nga nigal bay mat ku la wax ne da nga nit ba da nga mat xam nga kan nga fi jege kële nga da ngay nit ba man ñàkk nga da ngay nit ba am caayir bi dafa wax ki ñu doon tëgg na ak ñu gën ci tabiri ci doomu aadama foo xam ne ci lit la lawu himamun lamuntaha li kibaariha wa himmatuhu sughra ajallu min at-tahris am na kitte yoo xam ne moom ay kitteem yu mag ak yu ndaw yu mag yi amul fu mu yëbi kitte yi gën a daw ci yim amee na yoo gën a màgg jamono yu la day waar doomu aadama kon am yu mu war a gànnaayoo ba dugg ci xare bi nga xam ne mooy dundam gi ma fas yéene dund ci àddina ba mu jeex mu jàll rek la noonu yi dafa bari ba kan àdduna kan ku ci nekk taxaw jan fas la yéene xañ ak pexe ak jàmm ëllëg nga dugg ci ngëm gu dëgal taxluf mooy wayef ak sa bopp nga xam ne doomu aadama du dara doomu aadama ci nekk ne ñaari malaika ko yeew ci buum ci ku ci nekk jàpp ci buum waxtu mu rëy rëy loo fi ci suuf xëcc mu daanu waxtu mu torox loo wayax wàccee boppam te ca kaw xëcc mu jëm kaw mu yéeg yëkkat ko kon toroxlu ak bari tuub gannaaw ku tuub bàkkaar yaa ngi mel ne su mësula am bàkkaar sallallahu alayhi wa sallam nee na di leen jégalu maa ngi tey benn bis dinaa ci jégalu fukki téeméeri yoon dafa wax téeméeri yoon rek waaye ñu ngi gën kenn xamul toll sa mësul bàkkaar yaa ko nekk laa maa taqal dañu leen ko maa sa xarab kon nit ki gën a farlu gën a mën a wattandiku mooy sax war na fu mu toll di jégalu tout mu borom mag gën a mag foo xam ne donc la mu laaj la darajaam laaj la màggam ci laaj la tedd ngaam ci laaj la sañ-sañam bi laaj kenn mën koo jox xaq te lu ci manqué manqué nga da ngay chat na bu kilifa bu mak indi dana fam fu tobal fi rek da fam fay dal rombo ko do ci passe ci rombo ko te day ngone am da droit da ngay xene bon dafa am momit lo xamne droit lo ci wagn rek wu la ci da droit man ci da ay haxam kon man nañ ci dal ci tako rawati lan bu tol ne yalla
1: di ka
0: da xamne kon ben xefilu beut wax jëm fitti wa lan lu yalla lu jëmul ci dinaay tekkul ba nga meuna jamu yalla rek togn nga lolu motax ñak bakkar amul dañuy wax ne yomal xiyam yeen yaay xat ci way fop du fa dox ak neen waye na fop dina fa dox ak neen amna ñu yalla jéggal ba nopi xéete ñi ñu amel haq fay fay leen ah waye lool lepp nak ñu ne ko xatul xataat li arab yi wax ñu ne ko xatul tapas laaj na ciono bu mag laaj na fitte ju ruy laaj na farnu kon nek na ñëk gis ay di bappa te itte woko taw baña xol ay di jamm kan ku ne am nga ak ngay bin absarat aynaka ayban faqul laha wala tabsuri ya aynu lin nas aynu lisanaka la tabsur bihi awrat imri fa innaka awrat lin nas atul sa beti bo ci beugé xol ay bi kenen ne ko sama beti bo xol ay bi kenen dima indil musiba man mi am na ay tay xol ko dala may wi bu ci tudd awray do adama yenen am nga ay awra trim ñi am nañu lamiñ am nañu bëtt diko gis am nañu lamiñ diko wax fexel ba di top haq waye yow kenn bañ la top haq gis sa ay bi morom nak te gis lo sa ay bu bok ay mu ñu ko dana nag juré ré mbok waye ni ma ko waxe rek aduna xare la bo ci duggé ni sallallahu alaihi wasallam waxne diine lu jappandi la waye kuko beug teengal rek yaay daw yalla li nga atam yalla bindé na doom adam bindil wo xamne li nga atam boko yeno bu ëllige nga atam duko da ngay dem ba ag fo xamne da nga ko waxtane insha Allah waye li nga man rek ci nga tollu bu ko sagane bu ko leem def ko nga bolé tek ni ma tek te gindé mo la lepp moy tax lepp ba mat lum and rek la la yalla soxlu ko
1: ika pesen
0: tagil moy tagi ji ubi aljana moy tagi ji nga xamne moy ko bu buntu taxe moy tax xoc moy joxe barke moy joxe ndermal yalla yit bo ko ñu ma xiyam ak ay angari jëf yu fess suuf ci ben tagil neew ci duñ ko set tax ben ko set tagil dafa ba ko bolé tégin ak yéene yu bindé yépp ni nga yéene sa bokk yéene ko ku nek ba ma la sa ndibit ci ma toñ na ma la tax sama non la wala xañ na ma nangam yow sa bokk ya nga koy sotlé sa bokk ya nga xex sa bokk dimbalé ko mo ndax boko waxé du ñaaw bu ëllëgé mu taxaw la koñala ndax dang koy amel haq kon sa jamu yalla ci lepp jamone yalla yang koy jox la nga nay ci sa tiyaba ci nga jamu yalla te xamulo sax yalla nanguna bom det bu ko jox kenen bu ci gogol lu sonni ci borom jox kenen wa sa wer ko at nak yama xam ni fakati ko jox kenen mu ci gëna ko mal gën ni def li nga man lepp ci selal di ligi ak tewlu da yalla bindal la tiyaba ji man ëlëk nga jox ko keneen te li ci gëna bari sax noon lay doon dara gënu ko metti dara gënu ko metti kon nit ci bimu amé ay waru gar digënté mom ci bopam way ci digënté ñaari way ci lëna jitu jona yi sonna ci mom bor lay mu wara fay ëlëk dana taxaw bis ba nga xamne moy yawma yatrul ma'u min akhihi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa banihi te kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughni bis ba nga xamé né bo si ne sa bok ni la bokal nek bay sax da ngay daw sax no bokon nek ci aduna sama nam amela xaq yo xamne dana ko fayu te lima am deuma

Madura baba Mama, I am in a dream.

I'm not going to be able to do that.

Allahu Akbar.

اسود وال أشهد أن محمدا رسول

إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.

0: أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا

0: tab del sorale ta auditeur auditeur dafa am solo ci radio de
1: wa wa xam nga tay tay ki nak dañ ko doon del mu nek lu special rek
0: ah wa ñi ngi rafetlu liggey baax baax ñi xex la tax ñi ngadal ci liggey
1: yeen yene borom radio bi ak emission bi
0: wa wa legi ma fi bëgge wax ci transport moy
1: wa
0: ma auto yi auto ma auto simli ma auto mini car maam fi auto maam nañ ko def moy wér nañ ko yett moy am erage nañ ko yett moy am erage
1: da nga leen dagge ci tuba dagge
0: ben erage do nglay baye
1: moy dagge dagge da nga wax dagge keñ lo dagge ci dekk bi dagge
0: xawma dagge de comme mini car yi dem ay daara jollof ak yoy ak simli
1: non
0: da ci am auto yo xamne erage wu furata luñ ko da nga ben erage da nga baye am mag yo xamne da nga ni au tangor da leen di xawa tonal te erage dafa dafa bok ci ak client
1: si di lol du auto transport kon auto transport bo xamne
0: ko liggey ko da kay ci la yek client yu bari mom luñ doon tax
1: ah kon lolou auto transport
0: barna auto yu bari yo xamne ci ñom dañuy def lolou erage dañuy dañuy bëgg fat wër yef te lolou baax baax am na client yo xamne ñoo soxla air
1: jerejeuf jerejeuf merci waaw ñu gattal rek ligne de ci temps bi da beurul kon may wax ci dina rek lolou auto transport auto bi yapp ay nit nak man na am wa auto transport en commun ah bala ñu ko mité lañ ko xalaat bu baax do ko jox li nga xamni moy salaam
2: alaykum
1: salaam
2: alaykum
1: alaykum salaam balu
2: bakke
1: wa sek ate bismillah
2: bu fi yemon kep mu neex
1: ah alhamdullilah
2: ngay serign bi
1: wa ndessan
2: xam xam bi bari na
1: yete de tarf
2: am na ndal
1: wallahi ndessan
2: da loolu mi wax gouvernement bi tay li muy wax ni gouvernement bi ñoo ko wara defal seen bop
1: wallahi ndessan
2: japp leena bu baaxa baaxa baax kepp ku jiri sa ko nga tege ci mom xam nga loolu wax na ko lu benn yoon bi ñaar
1: wallahi ndessan wallahi ndessan
2: xam xam bi mu wax ni seen ak lim la nangul sa xam xam yow wala xamal la li nga xam du xam xam bu daw
1: ndessan ndessan
2: dirije wallahi yalla teel la bopam
1: amin sekk dirije
2: agali ñeen
1: dirije
2: xam li mo koy fatale suñu yoon mom bëgg na ñu teli ko waye tay mom dama bëgg bi ko xamne gouvernement mënu wax dara daal rek
1: jërëjëf sék jërëjëf
2: waaw dina fatale bay gay ak bay lay rek
1: waaw ma ngi leen doon ziar bi may tambali
2: waaw waaw yalla yalla agul sa yene
1: ni sa ma ngi reñu bëgg
2: rek la bay xamna émission bi ci yagal mo tax
1: jërëjëf jërëjëf ñu sant ko balu sék ndongal cheikh abdou khadir ma ngi mom ndaysan xamna gono yi bëgg na radio bi waye rawati na ma ngi mom ndaysan dañu bëgg radio bi lool xamna féké na temps bi jéxul baylaat ñu jëlaat benn mbokk rek te mu bañ a guddal 33 976 09 09 33 976 09 09 tey seen émission ko dalaat suñu fall ñu waxtaan li bëgg bés bi nga xam ne ab sénégalais moo ko bind borom xam-xam ci wàllu secteur salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum
3: waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu suñu fall seeg
1: waaw baye Ousmane
3: loolu nga wax nag man d' accord naa ci moom de émission bi tey dafa la doome maanaam waa jooju
1: waaw
3: lolu mo xam nga yag na la ko sant yag na la ko wax
1: wallahi ni mom waw
3: o nga na ama ala ngay commencer reso bi
1: waw
3: yo ama am so ko law mom ñepp ko wara jang
1: wallahi ndissam
3: jag ni collecteur rek en même temps collecteur warna xam ay droit condom agent routier bi ci yoon wi warna xam fan la fan sañ sañ ñom
1: waw waw waaw
3: lolou luñu war jangale la am ñu ko jangal nak bu tiisu ko waaw waaye leen ci bu dajé ci ak ansa ci bu gagné ko
1: wallahi ndissam
3: waaw parce que consommation bu nek ak limitam lolou ñu wara xam ta xamé ko la
1: wallahi ndissam
3: waaye nga am solo lolou li nga dama la ko rek kon ci ay daw ci yapp dara gëna mo do na la ko soñu dippi yag na la li kon yu 75 70 yi dal sax nak waaye comme mom ñew nak ni mu ñewé dig du la wax lepp
1: jërëjëf
3: gay lu am solo
1: jërëjëf gay
3: kon mom na nga fexé di wax mom ay émission yu gëna sakkal dana ci bax
1: jërëjëf gay
3: da li ñepp ko wara xam te ñepp ko wara am itam
1: jërëjëf gay
3: ñu na la ku bëgg sa liver mom na la ci ñaanam ko def mu gëna dox inshallah
1: inshallah jërëjëf
3: ok salatu wassalamu ala rasulillah
1: ma sha Allah bayla bu féké temps bi des na ab melni cheikh abdou lahad neena jeex na tak tak tak mu melni nak ki ñu wara wuti fi moy oustaz ndongo mbay ak serigne mamadou muntaha ñu ngi leen di nuyu di len ziar way di len sante ñom itam di len jaajeuf ak seen émission bu am solo bob di len ko bayilo xol mi ngi ñew legi ci karam di sante mbokk yépp di wax na nak ku ci melni ba Aliou Seck Sidi Colobane ak ba Ousmane Gueye déjà ñom ñett mom am nañ ci livre yu mag yi ku ci ne dina la jox ben livre bu mag bi nga xamne dafa am ay jukki am ñent jukki xamna ne ñom mom dina len ci jox wa ak Sidi Colobane inshallah taala xamna it fi lañ koy jël ci radio bi bu soobe yalla comme nim ko waxe rek des nako yaatal itam ci yeneen auditeur yi bude dañuy def ay question réponse sax kep ko xamne répondre nga ni dox la ci nga xamne itam ñong ci fi ci radio bi itam man ci am kon ñi ngi sant bu baax suñu talibi bi nga xamne mom la doon jokkol tay Amadou Gueye di borom xam xam bo xamne ku ñu soxla wala ku ñu yitté wala ñukay sakul nak ñaan ci mbokk yépp rek ñu ñaanal ko suñu borom gën ko dimbali gën ko taxaw gën ko jappalé ndax li mu def dafa reuy lool kar machallah ndax biñu amé indépendance ak tay ma ngi doga xam ab sénégalais bu liggéey libre code d'art bo xamne lepp sénégal ak yim fagu ci biir muy am solo kon lu benen talata ci sen benen émission code d'art Seigne Fallou inshallah
4: li ci kër gi di émission bu len radio UKB FM 103.5 di jaglél talata bu jot 17h30 18h30 djuroom waxtu ci ngone yu toftal fanwéri simili japp djuroom benni waxtu ci ngone yu toftal fanwéri simili waxtu lemmo oustaz ndongo mbay
5: ñu nuyu képp ku dégg suñu kaddu di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: andando ak serigne muntaka mbay
5: serigne muntaka xamna kon len lay jox kaddu ma nuyu bismillah
6: a'udhu billahi minash shaitani rajim wa anfur alayya barakati dona dur wal siwaya kufakullama yatur
4: di waxtan ak yeen ci kër gi lepp lu aju ci walu kër gi dekkando bi nekkin wi digënté ñaari way dejjanté ak lepp lu soxol na suñu nekkin mu doon jotay bu am solo ngeen di ci and ak oustaz ndongo mbay ak serigne muntaka mbay ci 103.5 radio UKB
3: fm seen bi tan xabaat bi nam bu baax
5: seen ngey san day san
0: wa gawe reya ci
5: waaw
0: mom da nga tafé ter
3: bu ko xabé rek nopul waye li fess ñong koy natable sono yam
4: deug la li ci kër gi bu len ko wuté ngeen mën ci and ak ñom ci 33 976 0909 33 976 0909
5: kon xamna li ci kiyon moy jigen ni faawu ñu jema xam mo len war sen digeentek sen borom kër su ko defé borom kër yi am yermane ci ñom yermane ji dina tax nek gi nek lo xamantene lu ki la
4: li ci kër gi
0: jamono bi mom haqiqatan mu ci jafé na
5: deug la assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam
3: warono matroy gay
5: deug la
3: ci deug ak deugal ak diina jo xamne dara lo ko
5: señ bi ñu lay ziar bax
4: fi ci 103.5 radio UKB FM 30 bu jott 17h30 japp 18h30 bu ko kenn wuté
0: di xara ba
5: ñu lay dara ziar
0: waxtani set na suñu xol lol
7: tekay selseli rek nek dana wepp ko far yow na tam xel di dal ma jox sante ban baati ngir moma may lu sa xel da joon
5: a'udhu billahi أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمام الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي لقن لساني وحلل منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبدا واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا انت الذي علمت لقمان الحكم فليهب بالمصطفى خير شيء موكي اوديتوري موكي اوديتريس نيو لين دي في تي راديو ايكاب اف ام راديو يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا نك في تي خالوي جام دام دار العلي الخبير نيغي نوي نيب لي زيار نيب واي دي جيتال تي نيو بي اك زيار وي صاحب الفضيله سيرن منتخا بشير ñu koy nuyu te diko ñaanal bu baax suñu borom samuko ci barke cheikhul khadim nonu lañuy ñaanal ay serigne mamour mbake mom cheikh mohammedul murtada momit li nga xamne sof nako ci cheikh mohammedul murtada soson suñu borom jappale ko bañ jël ci lu ko wacc suñu dox ñu ñepp ak cheikh mohammedul murtada way non lañ koy ñaanal rekam serigne salih mbake murtada di ndokel candidat yi nga xamantene ñu tambali tay ji bag bi di len ñaanal bu baax suñu borom dafal len tawfiq kep ko xamne rek bag bi señ diglay la yalla nako suñu borom may ci barke yentu bi sallallahu alayhi wa sallam non lañuy nuyu it suñu buntu ci yoonu señ alhaj mbake mom señ bay mbake jaaxal ñu koy nuyu bu baaxa baax te diko ziaré di nuyu mbolem jabootuk señ balla cioro gep ni ne ci biir dekk be ñi nak jaaxal ñi nak mbar ñep ñu len di nuyu di len ziar di nuyu bu baax wa kër gi jël nuyo bi te ko ci loxo pap sayer di nuyu señ abdulhad sall di nuyu personne radio bi yépp di nuyu señ muntaka mi nga xamantene mom lu daan andal émission bi naka jekk te tay mu nekk ci plateau bi waye di nuyu suñu mbokk mi nga xamantene mom lañu wutu fi ci plateau bi di Pape Seck Cote de la Route Seigne Fallou ñu koy nuyu bu baax te diko ñaanal suñu borom bayyi ko ak am xelam ba li nga xamantene bëgg na ko ci Cote de la Route ci biir dekk bi suñu borom defal ko ko ci bark Cheikhul Khadim ci mën taxa xamna dañ lay jox kaddu nga nuyu bismillah
6: bismillahi minash shaitani rajim wanzur ala ya barakati donatur wal siwaya qafakullama yadur jeureuf seigne dongo non lañu def rek sof sunu nuyo ci sam nuyo di nuyo wa keer yeb lako tambale ja si amar pap seigneur ba ci seigne blat ñi di siari ñom ñep rek di nuyo auditeur yeb nak xawna ñu gëj ci dara ju baax waye xamna xataat yi ñu koy jégg lu baax seigne dongo
5: wa jeureuf jeureuf seigne muntaha ma sha Allah ñu lay fay bu baax di nangu ngante wax deug yalla ñaan suñu borom tanki ñew yek tanki dem yeb suñu borom daf ko tawfik di ñaanalit seigne abou ma nga xamantene mom nga joggi ci kërëm tay di ñu ñaanal seigne mourou bu sa jeng
6: amin
5: amin ñaan ñaan yeb yalla nako suñu borom nangu bu ko nango yalla nañu ko fulul ci barke cheikhul khadim
6: amin
5: mu melni muntaha tay dañuy ñew rek ni nga xamantene non lañ ko daan defé muy di fatali konté niñu ko alquran di joxe muy fadhakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wala bok fadhakir inna fa'ati zikra yoyep di ay joxoñ yo xamné alquran dañ koy joxoñ ngir ñuy fatali ko ñuy fatali ko tay mu melni tom biñu fassiyene waxtane moy cielaral gi nga xamantene legleg kilifa yi danañ koy def ci biir kër yi nga xamne dafa am luñu bayyi legi te muy liñuy tuddé al hiwar al usari manam xamna mom lañu wax conseil de famille nga xamne legi leg leg borom kër gi day na ci kër gi waye day melni nangut ci biir kër gi ba leg leg mu jur sax ay problème mu jur ay problème fimné bari na ay problème yu am ci biir kër gi yo xamne lako upp sawara sa lako upp moy borom kër ga ndax bu nekké ci kër gi wara wax waxut wara réagir réagirut wara jubanti jubanti wut su problème amé mom kenn duko ci ëppalé kenn duko ci ëppalé té gis nañ né fim né famille yu béré béré béré béré bi tass té la koy tass moy pataral gi nga xamanténi borom kër gi borom kër yi wala bok kilifa yi kër yi ñu ngoy pataral ci biir kër yi gis lo wara wax waxoko gis lo wara def defoko gis ko wara jubanti woko ba problème am su ko defé nak su problème ba amé ñu wili pandé ko ñepp yé ko té fekk na yow mi nga xamanténé yaay borom kër gi am nga ci part de responsabilité kon señ mu ndaxa tay suñu waxtaan moy ci léral gi ñann ci kilifa yi kër yi ci léral ndax aw yoon la wala du yoon inshallah loolu lañuy waxtane xamna dañ lay jox kaddu yi
6: wa jeureuf seigne dongo tem bi nga indi dafa am solo lool ndax lepp boko gis responsabilité bi bro sun borom denk borom keur ci la tanku loolu nak fimne ni sun borom da ci top wayjuruy ginaaw dala denk ne la saytul ma bis dina ñew mu neel la mala denkon ana nan nga ca doxale leg leg nak nit ñi dañuy japp ne nit ki dafa bari bari ay wax day nopi waye nopi ci lo wara nopi te bari na ki nga xamé ne ya ko wara dankafu fo mu jëm bo waxe yalla man na def bu jëmon fudul nona wañeku kon nak borom kër liko war moy di saytu njabot gi di tog ak ñum ndax sam la sam bi toujours dafa ra sam ba limuy sam du rut dañ na la samal ba bo bu rural bu rer te na nga jofal si lolé nak lu sun borom wax la ndax do ma dañ biñ ko joxé soxna mo am ci mom ak njabot don teen ab surga la bo xamne moko yor ci kër gi diko dundal bu jëmé fudul nona mom moko wara wañeku kilifa nak dafa wara noy wala waye dafa wara deugal dañ wax ni da nga wara noy nepp
8: waye nak na nga deugar keñ
9: ñeesan
8: manam bu wax joté rek jogal wax ndax sa wax jojé num mëna def dina jariñ dara donti won deglu nuy deglu won la ñom ñi sax njabotit kuko deg dina ah def na waru garam
9: def na lam wara def
8: lam wara def def nako señ dongo
9: jeureujeuf señ muntaha xam nga bu ñëk mag ñi dañ daan def li ñi tuddé al hiwar al usri muy tok ba ci yag wote wote jotaay ñepp tok leg leg problème am nga wote wala leg leg sax problème du am way yaay jikke jikke rek wote mag ñi buñ ko daan def ñaare dañ daan amna ño xamé ak ño xamé dañ daan suppi ci jikke jikke kër gi ñu suppi ci li ba gon ba quoi kër gep yegg na suppé gu na ñu daal di wote jotaay nak suñu wote jotaay lañ bëgg wax lepp ñu wax ko leg leg ñu gis ci biir kër gi lo xamne sax ñom dañ ko wara wax waye xamuñu fan lañuy jaar ba wax ko waaw waye buñ woté dañu fexé ba wër ko ba ki nga xamantene mom la concerné mom dina xamné mom mom mom lañuy wax mom lañuy waxal légui nak lolu dafa melni dafa manki dafa melni am dafa manki buñ xolé lolu ndariñ yim bar yim am bokku na ci waxtan wowo day deugereul fam
8: deugla
9: day deugereul fam tok ba ci yag ñepp tok ñu waxtan
8: deugla
9: kenn ku ci nek nga xamal ko ne ko yow kat diiw mi sa kilifa la ndax xam nga lu ngeen bok lolu day tax fam bi deugar waye day tax nit ni kenn ku nek am confiance ci sa morom
8: deugla
9: kenn ku nek wolu sa morom ndax su waxtan amé rek wolonté man na am wolonté man na am bokku na ci yimi andi moy day fex day def ci nit ni ci famille bi kenn ku nek day am idée wu meuna deglu sa morom kenn ku nek bu sa morom di wax nga xam nga gem na yow ki kat dang ko wara deglu parce que lolu respect la nit kuy wax nga deglu ko bam jeex yow boko de tontu nga tontu ko bokku na ci nit dinay regle leg leg yenn woute yi am ci keri ci façon bo xamne ciowru ci am fimne dajé yoyu man nay régler yenn façon problème yi am ci kër yi problème yi sew sewani nga xamantene danañ ko régler lek lek ci ciowru am bu fekke ndaje yoy mi nga am bokku na ci yit danay def ci xalé yi jikko yu rafet parce que xalé yi buñu dé tam lek lek ñun ñepp ñu tok mbokk rër rër bu baax wala agn wote dajé tok waxtan ku ñu jog kenn ku nek xamne ki kat li yëm la da ko wara fonk nangam nangam jog dem su ko defé bokku na ci day def ci xalé yi jikko yu rafet parce que xalé yi dañuy gëm ne kat ñun kat suñ wajur yi limi def ni li tax mu koy def moy dafa bëgg ñu doon ben dafa bëgg ñu doon ben mais bu fekké ne loolu du am borom kër gi leg leg problème am mu xamné problème amna waye mu nopi té mag ñi dañ daan wax né artu mo gën atté artu mo gën atté tay ku artu di nga atté ku artu di nga atté mo tax né la nga gis ab famille problème am ci bu réré bo xamanténé bu kilifa ga télona artu du aksi fofu du aksi fofu kon lolu faw ñu bayu xel bari na ci nak ño xamne dañ la nan wax ji amul ndariñ dedet amna ndariñ yow la war moy wax waxal ku def ñu xamne def na ku top sey ndigal ñu xamne top na sey ndigal ku ko top bu problème amé da ngay mëna taxaw ne man kat waxon na nangam ak nangam ak nangam su ko defé kën dula yedd mais bari na ci problème yo xamne bu amé ci biir kër gi bu ñëwé kilifa kër gi lañu yedd ndax dañ ko nan xana nangam xamoko won xana nangam xamoko won su ko defé nak lolu borom keur bu nek war nakoy baye xel Seigne Muntaha tay Seigne Muntaha nit ki bu fekke ne dañ ko togn dañ la togn waaw ñu wote yow ñu xamal ne yow mi kat dañ la togn manam merno bu nekkon 150 yi man na dañ
8: deug
9: la waaw yow kat wote nañ waye yow mi kat diw mi kat ya ko togn te togn baxul manam asugor day moytu togn ki ya ko togn bu fekkone ne narna fayu lepp man nako baye
8: deug la
9: ndax bu manam wacce nañ tension ci kanam nit ñi parce que wax nañ deug wax nañ deug ka togn ñu xamal ko ne ko ya togn te seigne muntaha mag ñi dañ dan wax ne fu deug amut jamm du fa am fu deug amut jamm du fa am bari nay keur yo xamantene sa warang fay tak lako fatal moy ñaka teggu ci deug ñaka teggu ci deug ñaka waxante deug di ray rayalte ay ginnaw ak it am ay ñoy ñoy ñoy par la ko yoy ci mu taxa xamna dama lay jox kaddu gi
8: deug la señ ndongo non nga ko waxe rek fimne mag mi nga xame ne dafa wara wax jeufandiko xelam mu rafet dafa war di wax ndax gone gi nga xame ne xamut yow ya ko mag don tawon ay at la fekke nga lu mu fekke wut wala nga xam lu mu xamut kon nak woro nopi fini bo gisee jamono yi señ bu mag bi ci netali kat yi keur gi mu amon ci ndiarem nga xame ne dako defaron par ay fenêtre leg leg mu taxaw ci ben fenêtre wax mbolo mi deg bo legge mu taxaw fenen ñu daw ñew mu wax ba ci tombam yoyu ben mu ne la yalla neena wala yonenti bi wala ci seen biir ni ngeen wara doxale seen ak talibi wala ni ngeen wara doxale ak seen ak njabot lolo nak kilifa gu nek war nako roy ci mom ndax ñun ñi nga xamé né waxuma la mouride waye bép l'islam sa référence la mom seigne touba kon nak tok ak njabot gi di disok ñom di len wax liñ wara def ak liñ wërta def liñu wara jomb ak liñu wara rus lolu defena moy defar kër té goné xamut dara ka nga xamé né mo xam di magma moko mëna jubanti lég lég dina def lo xamé ni sax day defé né li mo gën té fekk na loola gën kon nak yow mi nga xamé né yaay ab samam rek ya ko ci mëna ar fi ne bo gëssé jàngalé bép jàngalé tambalé ci école ya ba ci biir kër gi nga xamé né lépp awalé ci yoonu siratal mustaqim la ndax ki nga xamé dañ koy jàngal ci école ba dañ koy jàngal nu mëna amé dara ba liggé bu daru kenn dar bopam noné la ñuy jàngalé ki nga xamé né diiné ji ci kër gi ba bu ëllëgé bo tay so sun borom do rus
9: dëgg la
8: kon loolu lépp ab jàngalé ab yar la loolé nak ki nga xamé né dañ ko dégg dénk jabot waru ci waru ci noppé toujours déll wax li nga wara wax di def li nga wara def balaak daaya tak nga fay dem ba ci soxna yi ki nga wara xamé né dang ko wara ci bënti ma aw ci yoon jubanti ko ma aw ci yoon ki nga xamé ni sax defna ak juf defna lu bax boko mané sante ci karam mborom ba moromam roy ko ca loolu dara ni wu ci señ do
9: jere def señ muntaha wax ji leer na machallah amna solo su ko defé ndaje mom ñi wax leg leg nga xamné fam yi dañ ko wara def leg leg fimné nit wote am ndaje kërëm defena day fay ab tal fek day upp tal ba leg leg nit wote am ndaje kërëm defena day défar fek day yak da bokku ci yi nga xamantene borom kër kilifa da ko wara xam moy ndaje yoyu nan lay def bam réussir
8: deug la
9: nan lay def bam réussir nga néna la mag ni bu ñëk dañ daan jikke jikki buñ ko naré def dañuy jikke jikki suppi ci ñëli
8: deug la
9: suppi ko buñ paré comme bu doon fi Touba bo paré défar lu café wala nga défar lu ataay wala nga jënd boisson ñu naan waaw dana yeen kër xamna soxlo won na leen waxtaan su ko défé day nek climat bo xamantene manam waxtaan dana fa meuna am
8: ay
9: ubbeku na fa meuna am dafa meuna am yow mi kilifa gi sa kanam nga ubbiku ba njabot gi duñ la ragal
8: dina la ñëmé bu ci nek wax li nga bëgg wax
9: ndax mag ñi fi ne dañ daan wax naan sa njabot nañ la rus waye buñ la ragal
8: deug la
9: buñ la ragal parce que ki nga ragal mom bokku gisut man nga deful na waaw légui nak su ko défé bokku na ci yéré sura jota yoy moy boy wax yow kilifa gi la ngay wax na doon deug ci yow ngir ñikoy deug xamne li kat deug la yow ni ngay doxé ni saw doxel la
8: deug
9: la ni saw doxel la bokku na ci it moy nga respecté leg leg ko xamne dafa bokut ak yow idée dafa bokut ak yow xalat ndax leg leg lolou day am leg leg nga ne kilifa keur gi am sa xalat ba pare ci biir keur gi am ci ñu am yeneen xalat
8: deug
9: wa xalat yoy nak yow doko dakk définitivement manam dang koy nangu ba pare wax len ne len amane jappona ne bi
8: lool nangam mo ko gën
9: moy gën wa manam da ngay nangu ba pare waye nak doone rek man li moy am ci keur gi nangam duma fi genn fi te nak keur yu bari fi ne ñu non lañu doxé moy kilifa keur gi mom bu xasse ne li la donte lim la li la teggu ci yoon mom du ci dal tu ginaam te lolu bokku ci nga xamantene day yaq ndaje yoy ñu wax leg legi dañ ci tamu nga tamu waxtu waxtu wi fexé ba def ko ci waxtu wo xamné wu deppo la manam mu mengol ak waxtaan
8: deug la
9: leg leg man na doon waxtu wo xamantene wa kër ga xeyna ñepp dañ fi nek
8: waaw
9: ñepp dañ fi nek
8: hmm
9: mu doon waxtu wo xamné it bu dé ñepp dañ fi nek it
8: dinañ mëna téwlu
9: ndax waxu ñu nga añ ba paré dañ eh ñepp soxna leen ci sal da fek heure bobu amna ci waajo xamantene mom waxtu wo da ci daan dalu
8: deug la
9: bu ñu ci sal bi nga wax muy nelaw bul jappane da la faalu
8: waaw
9: waaye waxtu wo nga wote mo nekkul waxtu
8: deug la
9: wu hi bokku na ci yi koy réussir moy moytu gaawa mer
8: hmm
9: manam kilifa du gaawa mer
8: deug la
9: du gaawa mer ndax bu fekke ne da nga wote ci biir njabot gi am ci ko xamne bokut ak yow xalat wala mo ne man de soxol man de amon na xalat nga japp na yow bo xasse wax kenn wurtu wax gaaw mer lolou bokku na ci nga xamanteni day yaq jotaay yoy
8: dag la
9: bokku na ci yit moy xeb nit manam xeb nit nit ki meme bu fekke ne dang ko yilif manam dang ko jur wala sa soxna la jox ko ab cieur jox ko ab cieur bu mu yegne mom mi kat jox ko cieur su boba cieur bobu yo dala koy dello waye wala fi dañ na wax na nit sa yo ko miné mu yab la sa yo ko xébé
8: mu yab la
9: nit kan du ko xeb
8: deug la
9: bokku na tayit fexé ba yow mi wax nga jangale ni tuddé uslubul hiwar manam fexé ba sa communication nek communication bo xamantene bu mëna jall la manam ku ko deug rek ku deug nga wax dina la bayyi xel
8: tatal
9: waaw ndax fimné leg leg nga gis nit mu def dara nga wara wax ci lola waye amna façon bo xamne bo waxe non mom day daali japp ne yow da nga far waye amna noy waxe ak mom day dem ba xamne mom mi kat wax ji mom moko mom
8: deug la
9: wax ji moko mom bu de ko nité la bu laaje djeglu day djeglu té waxna la légui né la leg leg kilifa wotem ndaje leg leg nga gis ñaar ñu am problème ci biir kër mën na doon ñaari wujju wala mag ak rak wala lepp mën na am
8: deug na
9: nga ñew ñu wax la rek nga daal di wote ci salba eh yow joxol ki loxo nako balma ak mën na ni loxo joxol loxo nako balma ak waaw fekk jox nako loxo mais lam japp ci xolam bayiwuko leg leg nga gis problème am ñaar am problème am kilifa wu ñew ni lajuma kenn lajuma kenn fina amna kilifa yo xam non lañuy régler sen problème leg leg am ci ñu yalla dimbali mu régler wu mais amna ci ñooñ li ne ci sen biir faaw nga bayyi len ñu wax ko buñ ko waxe ba soulager wu nga doga wax yow nga doga yow ñaan li ngay ñaan manam fina bu de ñaar ño xamne dañoo xulo wala ñu xassante ku ne wax la sa morom wax buñ paré nga ni len yeen ñepp deg na len waye li amut solo yeen li ngeen bok wax ju rafet dama bëgg li bu mu amati mu amati bis niki tay na jeex te ñepp jeexal ko te yalla tax
8: deug la
9: waaw te ngeen xamne yeen fexé ba ci biir waxtaan nga war leen ci yeen ñaar ñi ngi xoro kenn xamul kan mo ci faatu ëlëk sa morom taxawul nangam duggal fi genn fi dina dem ba ñoom mën na leena indi waat ba joxonté loxo ga ñi joxonté loxo doon deug ci ñoom waye bu fekké ne yow da nga wacc rek ñu ne la ah diw mi gan nga wote eh joxol ki sa loxo nuyu ko balu ko ak moy sama mu jox ko loxom genn dem fekk la ne ci mom ba legi
8: nangama jam
9: legi bayiko kon borom keur ci biir keuram seigne muntaha bu waré wax na wax bu waré artu na artu bu waré santané na santané bu waré wilipandé sax li nan wilipandé na wilipandé wilipandé moy lan moy gis nga ci biir kër gi njabot go xamné bo diglé duñ def buñ téré duñ bayyi amna ay mbokk yu len jégué nga wo len xamal len ko bu problème amé ëlëk ñu na ak diñu gëd kilifam won na mo ba sangam né mo mënu ko digël mënu ko téré su ko défé yow nga daldi dégal say responsabilité wayé nak nek ci kër gi sa way ne pat bo musiba am ñu wolé né la xana yugo won nangam ngay wokk bop lolu kilifa gu nek won nako moy tu señu dox
8: jël yef señ ndongo manam bu mo déggé li nga indi lepp moy donte amna kilifa yo xamné ci ñu jéggal ma ci waxé ni mata di nak kilifa dafa wara mat mat gi moy yow yor nga mbolo waye xam nga na nga len di yoré melni ko yor ak jur yor wenn yat te yat ko ci lay wagne jur gep lolé nak dafa war kilifa nga xamné da ngay mat matak mepp mbir mo xamé ni ex na ci sa kaw nga xam nang koy meuna deko ba safarako ba ñawara jariñu jariñu ñawara aru aru ndax nonu nga ko waxe bu fekke ne da nga ñew ne da ngay lijeenti mbir ke wara wax mbiram ganoko ah yow lajuma la ndax yow danaka do wax luddul nono do def luddul nono koko da deja legui dotula gem genn nga ko ca ndajam te man na bo xon lamuy wax man nga ci jeri jariñ lo xamene ni ñi fi nek dinañ ko jariño kon non nga ko waxe nit ki bu fekke da nga leena bëgg jubal da ngay deg ke wax du ñak nga segg ci wax jo xamene di nga xamne ki mo am deug nga ne ko nangam la bëggon nangam mo gëna rafet lool lepp nak dafa war borom kër lool lepp nak mu nga joggé ci magñe ni ñuy idiké goné ba mu dem ba doon mat ba ma sœur ba tak soxna wara yor kër war leena jubanti la magñe na mu nga bañé ci mbañja xaan nga kon lolé nak magñi fi ni dañ ci wara préparer seeni dom ak seen njabot bala ñoo dem mak wara yor kër xam ñun ko yoré xam buñ ko yoré nu ñuy dimbalé njabot gi ñuy am ëlëk lool lepp nak mi ngi tambalé ci kilifa yi nañu togo xalé yi di waxtaan ak ñoom di leen wax lool li ñu wara def di leen jomb lool li ñu wara jomb seen dom tax légui da melni jomb ak ki da
9: jeex
8: li jomb na ko def wala li rus na ko def nit di ma deg nangam ak nangam lol da mel xele bayitun ko
9: fenn jeureujeuf seigne muntaha xamna seigne abdoulak man nga ñoo ubbil telephone bi mbokk yi ku bëgg and ak ñun rek man nga wote ci 33 976 09 09 33 976 09 09 33 976 09 09 Seigne Muntaha ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbokki auditeur yépp ak mbokki auditrice yi di leen ñaan leen jamm ñu jël mbokk mi salam alaykum
10: alaykum salam ya saaf
9: ku baax ñu ngi lay ziar
10: ñu ngi lay ziar bari di rafetlu liggéey bi
9: ndaysan yalla nañu yalla fay yoolu ziar
10: aw di leen sant bu baax di leen gërëm yeen ñi tokké plateau bi yépp ak Cheikh Abdoulaye Sidi Kolo Bane Touba Bakhtar
9: Sidi Kolo Bane ci ñu ngi lay ziar
10: waaw ñu ngi leen di balu ak di leen balax
9: yal nañu yalla boole jéggal
10: bepp kilifa go xam ci yaangi deglu 103.5 ICAP FM du nuy sama gox bi di waxtaan te
9: ngay fay
10: wa mu ne waxtaan yi ngeen di waxtaan yi manam dafa am solo trop jamono legi ci bo xole da mel nit ñi manam ab jubole da mel dañu am complexe
9: deug la
10: jubole manam bo xol manam nit ñi legi da melni manam muy magni muy ndaw manam da mel dañu am complexe
9: ci ñaar ñu dengo nga war leena boole wat
10: wa manam da mel legi nit ñi dañu am complexe te waru deme non
9: dedet
10: rero mu nda ñak mais amna ño xamne bu ñu waxe rek ak dal dina delu ci wat njabot
9: deug la
10: waaw mais bu ko ne taxaw fi fe setan ku ne taxaw fi setan jafu ndax tay ji lolu ba nga xam tay ji bo demon ci brigade yi tribunal yi yow sa yaram day dal dañ ci gis yo xam fi man na fa baña yeen
9: deug la
10: ñu rek nek ci biir keur waaw mais yoyu mom nit ñi war nañ ci baye xel bu baaxa baaxa baax ba amna yo xamne mom waru genn sax ci koñ bi may dem ay tribunal
9: deug la manam secret de famille da war am
10: waaw té mi am nit ñi da na légui daal maam day mel kenn daw sa morom té waru démé nonu
9: waxta
10: na ñepp mu ta ñak waaw ndax am réew mom ndaw ñi manam luñu mandi mel ñoy doon magi ëlëk
9: dëgg la
10: waaw mais nak bu ñëwé ba réew mo xam ci maam da nga ndaw ñi sa bo xol ñoy jubulté mag mom réew kon mom dina xawa yéme dina gëna bayyi xel bu baaxa baax ah liggéey bi rafet
9: na jërëjëf
10: jërëjëf
9: jërëjëf señ Sidi Koloban mom doon wuté fa Touba Baghdad 2 dugum amna solo jël mbokk mi assalamualaikum
11: wa alaykum assalam wa rahmatullah
9: ku wax tuba ak fay wuté
11: morsar wuré ba fari ñam
9: señ morsar
11: wala
9: da mil da nga jégué radio de
11: wa
9: ma dang koy xaw sori tuti
11: am ñu dekk ñu leen di ziar bax
9: ñu leen di dolo ziar bax
11: seen jëjëf bax bax day wax ni wax tan am solo
9: ndaysan
11: waay day wax ni jëmul ji ñi nekk
9: da
11: am melni ñi jubale ak manam ñi défaré da jeex ni rawatina ji faay yi
9: rawatina
11: ci faay yi famille
9: famille
11: waaw ndax bu nekkan ñaar buñu réew taa manam nit ñi dafa melni fi kenn ku ne am na loy ragal nit ba jaxalu muy wax ko deug même ko togn nga jaxalu mu waxtu deug dafa gën dafa amul
9: leg deug lo
11: waaw ta loolu dafa wara dafa kuy defa dafa wara am da nga gis ñaar ño xamni wax ju gas jo xamni buñ fa joggé sax dafa wara jeex ñi japp ci mer muy dem di law ba doon ay ati loolu liko waral moy ñi defar ñu fi nekk
9: deug lo
11: waaw ta askan mi mom tutul mag ñi non lañ dan tuddé da wo gis ben manam ñaar ñu di dëngundiko dem ay dama xam dañ ko yegul da tax mag ñi mom ñaar ñu dëngundiko sax kep buñ ko fekk wu sax buñ dajé ci mbedd wala ñu dajé ci ëpp da nga xam ni ñaar ñi jubo du mo amane di ko
9: deug la
11: bu ko défé ñu dal leena dajalé wax leen waxtaan ak ñom bu ko défé ka néwul ci dëgg ñu jubandiko waye fimné ni da ngay nekk ci kër sax fimné gis ku def naka sul non waye pour nga jakkal mom wax ko sax dafa mel da nga am problème bo mo tax fi ne dingo beek xexo beek nga digg ñi rayante ci rayante yo xam lu ñak xayit la
9: matante beek lepp ci bi keri
11: wa matante beek yo ko di am lool lepp luko waral moy defar ay defar ka dal mo am du tan nga delu wax ci dem nak di xolaat su mag ñe comme nañ dan dundé buñ ko défé rek yakarna société bi do na am jari
9: deug la
11: ñi nga leen di jaajëfalat baaxa baaxa baax
9: jërëjëf jërëjëf rafet na machallah jërëjëf señ mor sar mom doon woté fa la ci touba kër ñang machallah dugum gi amna solo ñu jël mbokk mi salam alaykum
12: wa alaykum salam wa rahmatullah
9: ku baax tour fooy woté
12: mbacké lo cheikh mbacké lo wa assalam
9: cheikh mbacké
12: cheikh mbacké lo ma cheikh baax
9: lo mu sant
12: lo la
9: sant ñu na sant mbay rek
12: dafa lokal bi baaxa baax ma ngi ñaara na xabon nako ak waxon nako di dañu bokkus xabon nako li nga wax waxati ah waxon nako mom bo de wala ko nga mom dañ la tawa do nga wax dañ bi legi lo ngi wax neeru ñu wax rek manam te manam ko da bal do fi ko ndega fay nek ni la nga am touti sa ko ay rew la bëgg wo ci ko ba don te jiro mag ba ñet mag bok to ci ko waxtaan ko ko kan ko la nga lu ba nga tam wax waye legi dal ki ma ma sa la ba legi kay wo da ko wax lu ko jé yaay wax ba yékk way la naki ñoy ñé kël jé ci ka kël jonda hmm lén ti ñu lo xéral yi xéral bo joxé kël da ko ko mel hmm lu baax nak boko bëggé ak na wu ragal ko la mel té nak tax hmm lu mo tax lolu jamo ji lolu boko tax metti
9: téssam
12: wa la mañ mo bu ñëk wala fi nonu wa kër gu def nonu hmm ni fa lay waxtare ko ko defé ba ken taw sama dina ba bu jam kër ci nango gi gëta ay ki da ko nango lolu bu ko wax xam nga jumo dina am fofu lolu nak mom mo bëru légui da na moy am moy am jëriñ tay ak andal nak
9: dëgg la
12: mo lay jëriñ dé yalla yalla saxal ci lolu rek
9: amin amin amin
12: dama diga top ak sa xam
9: bi jërëjëf jërëjëf
12: mais pas sel mais
9: non jërëjëf
12: mi ngi lay lan daw sam mom sa kala ko
9: dala
12: ko rek
9: jërëjëf jërëjëf ay jërëjëf seigne doxa cheikh mbak seigne cheikh mbak lo mo na muta ci touba achalam dugg mo na solo ma sha allah ñu jël mbokum assalamu alaykum
13: wa alaykum
9: wa alaykum salam wa rahmatullah
13: ndam ba bay
9: waaw da bay cheikh sar la xana
13: waaw momo de
9: bay cheikh sar mbak bor
13: waaw pande ñari bay fal
9: waaw ba cheikh ñu ngi ziar
13: ñu de la ziar ba
9: bay ñu am jam
13: alhamdullilah
9: alhamdullilah ma sha allah
13: sante bot bi
9: ni ngi sante bu bax
13: sante ya gal alhamdullilah
9: ma sha allah alhamdullilah
13: ah ene jom tay bi de mom côté bi mu dem mom amna solo de kilifa warna xam liko liko def ci liko def kilifa de mu nangu cieur bi bi ca dox di ca wax amna sama xam xam da bari waye sama deg ay mag ñu ne waxal li wa wara wax ta nopi neen deer waxal li nga wara wax ta yam pare ndax da nga waxal nga wara wax wax ko rek tayam ci waye da nga waxat ene nak nen mag mu ba da wax ne nek kilifa mom ci bir kërëm na da koy taxa doon kilifa dal ñu respecté ko moy bu mu nay ci njobotam nak bu mu nay bañ diko diko xépp ba diko bañ bu mu ñak fu daal dañ diko yépp bu mu nay bañ diko xépp bañ diko bañ bu mu ñak fu la bañ diko yépp ay non wax rek bu deug jité waxal deug ji rek deug mom bu la ci mère tay bo legge dana la yow
9: deug lu
13: tax deug rek moy deug waye lepp loy romb diko bay bayal wala ngay net netal bu legge dina ñu xoos mo xamne du do ci mala ci fam mag mu baxit dama deug ne sa dañ ci telefo gu mag diko jambat ak njabotam mu ne ko so nu ci njabot bi de nga sonni ci leneen so nu ci njabot bi nga sonni ci leneen ma japp ne nak sonni ci leneen mom amu solo amu solo kon émission bi ngeen def tay dal mom
9: ndaysan jeureuf
13: mom gëm na ne mom lu mata deglu la lu mata doxal la dir famille man dama koy faral di wax leg leg suñu dajje famille dama len di wax nak mamu ba da dan wax nak ñet yi doxalu mbokk deggu sawul kawar
9: deggu lu
13: bu la yalla mané gan nga mëna dumbulé say mbokk dirub loxo taxut kawar deggu
9: deggu lu
13: bu lola mënoko li xew tay nga xamné dañ dan bindi lettre leg leg ni lañu def di woté téléphone lami sawul kawar deggu
9: deggu lu
13: da ko wo rek xamna ni jox nga ko fiir bu lolou am ta nga mabbo sa tank bi meuna dox nuy ji sa mbokk bi ru tank taxul kawar deugur ay ñet yi rek moy dox ak mbokk nak mbokk dox ak wax ak jëf
9: deug la
13: yi rek la
9: bari def
13: kon nak yalla nang ko sa borom dimbulé
9: amin amin amin
13: ay it dafa la ko islam nak ak akku talibé tam
9: amin
13: ah dañ ci dafa la ko ak islam ak akku
9: talibé
13: jërëjëf sant nañ ba dal
9: jërëjëf sa jërëjëf
13: sama jawrin mom dama koy fatte leg leg ahmed fam
9: mohammed fam
13: waaw ak bay borom gossap waaw ñun dal dama jawrin lañ
9: ndaysan ndaysan
13: jërëjëf jërëjëf
9: jërëjëf
13: jërëjëf ñu wajal magal bu gëtt gi nak
9: jërëjëf waaw waaw waaw
13: nañ ko wajal ba ba
9: ndaysan magal dal khudus
13: waaw waaw
9: jërëjëf bay cheikh sar doon mutu fi ci mbacke bawal kaddu yi amna solo sen mo taxa ñu jël mbokk mi assalamu alaykum
14: wa alaykum salam
9: wa ko bax tu defoy wote
14: serigne salu sugu touba ndama
9: serigne salu sugu
14: touba ndama
9: serigne salu ñu lay ziar
14: ñu yalla boole yol bi
15: ñaanal Serigne Moustapha sunu borom may ko wërëg wërë rek
9: amin
15: amin ñu yéene lepp ci yoonu maamam yi sunu borom kat ñu ko ñu and ko mom
9: amin amin
15: barki borom Touba
9: amin
15: manam waxtaan yi ngeen ni waxtaan nak mom deug deug Touba sall ñepp ci def
9: alhamdulillah
15: réew mi dafa toy ci man yo xamni señ bi xamno lu ko gëna yak télé ak ak appare théâtre yu bon yes ak film yu bon yi rek hein légui da ngay gis ko xamni ki day yo soxnam ñom ñaar ñu nekk ci ci birum ne hein soxna ci appare mu tane mu ne ñok keug dem ci biti wuyu ba paré jëkëram it bu appare tane mu ne ñok dem lolu ko kenn dootu woon sa mom hein lolu yaq jamono ji yaq jamono ji goor mu yalla nañu yalla boole saxal na ci djub rek waye appare tane yi dañ yaq nañ rew mi bu doyo xale yi ñak nañ kessa te lolu Serigne Touba waxon nako buñu démé ba jëmi jamono ndaw yi dañuy ñak kessa waaw yalla nañu tabagam taxal ci tawlu be rek jëm nañ ci yeen lool de jëm jëf ci ñaanal Serigne Mamour sunu borom yokku xewal bu baax
9: jërëjëf Serigne Sallou Soubou mo ngi doon wote solo ci Touba Ndamadou Serigne Touba mu melni kilifa wax ci kër manam da taaj sa njabot digle dara am kula ca wéddi loolu du ñak fayda
8: dëgg la
9: du wayedi mbokku na ci ndenkane Serigne Touba da ndenk man ni su ngeen démé ci njabot gi la ngeen wara wax ak ñom wax leen ko bu ca kenn fétérlo manam bo santé fukk kenn def ca du bum tax juroom ñent ña nga japp ne dañoo dañ la bañ wala dañ la contre
8: deug la
9: yow it bul japp ne da nga am tu kilifa
8: deug la
9: assalamu alaykum assalamu alaykum mbokk momu xamna deggante bi neexut mu ndaxa loolu Serigne Touba doon denk man ni
8: waaw
9: manam so nekké sa biir kër njabot gi nga wax ak ñom ñuy fukk juroom ñent ñepp nga wax leen ñu wéddi kenn en top la ca bul japp ne ñom juroom ñent ya dañoo bok
8: deug la
9: yaay bul japp ne da nga amatu kilifa daal leen wax ne leen yalla ñaata yalla mo sakk ñepp te bimu santane ñi dañ koy top ñi duñ ko top dañ gën ko top waaw waxtu waam wat jotaay bu gudd la bo xamne señ bi da ko daan def ak man ni
8: waaw
9: da ko daan def ak man
8: deug la deug la
9: waaw leg leg it nga am ci sa biir njabot ko xamne mom day melni na doomi yent yalla no wax ja mel waaw bo ne ni mune ni waaw
8: yow li la war rek wax tasimo bi abdullahi
9: waaw yow li la war moy
8: wala tu farakhor rek joju
9: waxal li nga waxal
8: li nga wara wax rek fexé ba buñ takal
9: waaw
8: nañuy communiquer ku nek la nga wara wax sa morom nga wax ko té muy tuyaba lool rek mo war borom kër té defé na né lool bu ci kilifa yi saxé askan wi dina juk té nak jamono ji ñu toll dañ ko soxla di waxtaan ak sax njabot di leen awale ci siratal mustaqima ba ëlëk buñ la gisul mëna demal seen bop lolu fi ne dafa jot ndax li ñuy wax na fiir yi bari na te ci nek la nga fiir fa nga jëm rek nga ko yobbu kon nak yow fexel ba say doom aw ci siratal mustaqim lolu nak la koy indi moy di communiquer ak ñom
9: jeureujeuf Serigne Moustapha fi ne bari na ci digënte yo xamne bu waxtaan amé lañ jappon na moy problème du problème
8: deug la
9: manam fim ne leg leg nga gis ño xamne dañuy soré té la leen di soré la moy ñaka waxtaan mais buñ waxtaané rek kenn ku ne di nga xamné a diw mi kët ndekete man lima yaakaaroon amul lima yaakaaroon na té won lima yaakaaroon amul lool tuzu nga déggu
8: dëgg
9: a diw de man nima ko jappé won ku compliqué nima ko jappé won ku ndekete nakete ndekete waaw fekk té waxtaan ak diiso dafa am solo
8: dëgg la
9: yoonte bi sax suñ borom doxal wa shawirhum fil amri del diiso ñom assalamu alaykum
16: wa alaykum assalam
9: ku baax da mel da nga jëg radio
16: ah say na rek
9: say nga tour wé ak foy woté
16: yéna ngi jamm
9: ñi ngi sant yalla bax
16: geey carte mam jaara
9: hmm
16: geey carte mam jaara geey carte mam jaara
9: geey
16: waaw yeen ci jamm
9: ñi ngi sant bax
16: wa yow lool nga wax mom la lay deggal ndax man nga fam sama ñaari gaay yo xamanteni dañoo andal ci yalla
9: hmm
16: legi nak ñu bokku liggey xam nga ñu xawa fi rande legi kenn ci ma man di da melni dama ka def dara
9: nak
16: boku di wax ci yalla ko bokku ci lool ndax man day
9: hmm
16: yow la gëna joxo néne ko mom la ci kaxam comme li nga wax
9: hmm
16: légui man ko tekk lu len jam jam la mu taxam ci mom bima ande mom yag way gis ma ci mom dara lo xam ci ñu ñaw yalla dogalé mu gis boko muna man dama nga jinnu ci man tax ñege nangam nangam bi man ko gëjë ci lu non né seen nga tegguna ci biir bu yag rek ñom ñaar mu gis na man li nga waxan bay gis la man ko wa mom kenn ko da nga bayyi sama rom ko japp dara
9: deugul
16: ay nit manam buñu ko lo bo len dey ci bëre da na len di réré la ba paré wax ak télu baax wax télu baax won nga yëg
9: sumu
16: dogu ñu ben arme ya
9: ndaysan ndaysan
16: ku lu bëgg la waaw boko waxé ké wax ko ké rek yalla sa borom mëna dogal buñu dajé kenn ku nekk xam nga bu ba ngay dal du xolé sa morom
9: dëgg la
16: bu ko dawé rek yépp dëgg lay doon
1: fimne yow momo bimu ñëwé ci yow wax la
16: waaw
1: boko non sa way dé non la mel dafa compliqué
16: nangam nangam
1: bu ñu fi genn
16: taw
1: kon na ngay dogal
16: waaw
1: legui lo day
16: am baax na ma
9: waaw
16: rafet na trop
9: ndaysan dirijeuf
16: mu ngi len di ñaanal jamm ak salam rek di ñaanal ci bëgg mu yagg ci lool
9: ñam bu am bu yalla bolé
16: waaw barki ñam salam dirijeuf dirijeuf
9: dirijeuf dëgg seigne ndonga nga lu
1: wax fi ne tuya ba jëcë genné jëm ci mom kenn xamul ni mu toll ndax ñaar ñu bëjjo nga boole len ban and doon ben ci lu neex yalla tuya baam kenn xamul ni mu toll
9: xam nga
1: te lool rek la morom julit di dimbalé morom mu nara jëm ci leneen lu dul non nga wagné ko bo muy def lu bax diko wax lool rek lañuy jarignanté
9: dëgg yëf suñu ndoxa fi ne rek la nga gis ni ko waxé légui lay gis ñaar ño xamné duñ am problème mais ndortu ay ndortu leg mom lañuy doxé
1: dëgg la
9: wala sax wax jip nga de am ci déggine wo xamné du déggine wu rafet
1: ndaysan
9: lool leg day am te fek ka wax ja man na am mom yow nang ko déggé mom waxé ko non waxé ko non lool day am ci même bi kay lool leg yam fimné leg leg nga wax kiss ño xamné dañuy ay seeni wax day safano te fek ñak déggenté mokoy waral lool nak day bax ci borom kër bu ko nit ñëwé né diw neen diw ko dama dégg mo wax nangam mu rafetal ko
1: deug la
9: ndax lool la ci djublu won est ce que lool la ci djublu won ndax nangam
1: tenko gisé nangam
9: waaw
1: bu gisé ko kay it wax ak mom
9: waaw fini ni bo xolé setané buy yak ab digënté
17: nitu salam alaykum
18: wa señ do ngom bari
17: wa señ bayfal
18: wa bayfal dama jox la señ fall mi mo la soxla
17: bayfal gassama bismillah
18: da café dance nak
17: ah sama kaas nel yad bu ngi ko jexal de
18: señ dawle
17: ñu ngi ziar ba
18: man la ndangal mamour fall
17: mamour fall señ mamour wax nga deug
18: wa mamour wa
17: mamour ñu ngi ziar ba
18: yex na nga xamni sax yaay da waxtane
17: ah ndaysan
18: wa ñu ngi contane baxa ba
17: direjeuf
18: digo refal
17: ndaysan
18: ya ko nga nekkal ko
17: señ mu taxa
18: ma ngi di waxtani non mu ko waxe mom la non ko magni dan defe rek
9: dañ
18: ko bayyi waye mo dan defa bo gisé lu ñaaw nga rafetal bo gisé lo xamne dafa wara yaatu nga yaatu wa li seen bi dafa dama gis lu yaatu mo koy xatal dama gis lu xat mo koy yaatu
17: deug la
18: non rek la
17: ay
18: setan mu baaxul so nga ci fal mu baaxul
17: deug la
18: yow mo wax yalla mom mo xam kilifa gu mag ak kilifa gu ndaw fepp nit nek dal di mënu fa amu cër mëna wax ñu dégg la war nga sétat sa bokk
17: dëgg la
18: waaw
0: waaw nit mom mo xam kilifa gu mag ak gu ndaw ak ku yor xaalisa ku ñak xaalisa ci yépp bëpp ko man dina de mëno wax nit ñi dégg la mëno wax def le nangam ñepp jaar ci war nga sétat ko bop
19: sin si di kilifa gu ndaw lo jublu kilifa gu ndaw

0: def lu bon xam
1: Seigne Touba da wax na
0: ni fekkene ci da nga dëkk ci koñ bi def nit ku genn aduna nga jënd kër ga di rangalé yow koñ ba do fa wuk ci
1: nit ku genn aduna
0: té lool bar na nit ñoo xam ni dañ koy def
1: dañuy def lan
0: manam dañuy ne ci koñ
1: waaw
0: am fa kër
1: waaw
0: nit ko faatu ci koñ bu ñu jënd kër ga rangalé bu keneen faatu ñu jënd kër ga
1: rangalé na jënd kër
0: ga amul lool bu yagne koñ ba yow nit ñi doon la jox ci da dañu xam li ngay def ñu rafetu
1: ndeesal ndeesal jërëjëf
0: té amna nit ñoo xam dañ koy def
1: kon
0: dañ koy baye
1: xel jërëjëf
0: lool lepp ci yaax société bi la bok
1: jërëjëf jërëjëf
0: atta da ngay rëdu
1: jërëjëf jërëjëf seen ci di koloban momu duggu amna solo ma sha Allah leg leg bo gisee makoy laaj nan ko lan moy kilifa bu ndaw fini leg leg nga gis keur go xamantene famille bu mag lay doon
2: waaw
1: ci biir famille bi amna ci kilifa go xamne moy kilifa famille bi
2: waaw
1: am ci ay boromi keur yu ndaw yu ne ci biir keur ga
2: waaw
1: ay borom keur yu ndaw yoy fimne ñaare leg leg ñom duñ xam deug deug nuñuy géré njabot waaye kilifa gu mag gan ci biir keur ga leg leg bu gisee yenn fay yi ku goor ke mom moy wara wo ku goor ke ne ko nangam ak nangam nangam ak nangam
2: deug la
1: kilifa gu jigen de bu gisee jigen de jadd moko wara wo ne ko ah yow kat nangam ak nangam nangam ak nangam
2: waaw
1: lolu bokku na ci li nga xamantene mag ni dañ ko daan dundu ak
2: goor yi nek
1: ci biir keur waaw ñu jël ki salam alaykum
0: mam
1: assalam alaykum
0: wa alaykum assalam
1: ku bax da nga
0: jëgë da nga may wax
1: da nga jëgë rajo de
0: allo
1: waaw señ bi foy wote
0: waaw señ dong
1: waaw
0: wa ñi ziar baax may man alaaji
1: sama alaaji juuf
0: ya ngi jam
1: ñi sant yalla baax
0: wa ñi ngi rafaal émission
1: ndé sant jërëjëf
0: wax deug yalla kontaan nañ lool
1: ma sha Allah jërëjëf jërëjëf
0: kilifa mom non nga ko wax rek la deug ak deug rek waaw bo gisee deug nga wax ko bo gisee lu sofane timit nga rafetal ko
1: rek
0: waaw lool moy
1: aduna deug la
0: waa ñi ngi rafetal ñu soom ñi ngi koy deglu ñi ngi koy teewlu wa bu bayli fo
1: deug la jërëjëf
0: kontaan nañ baax mbay
1: ma sha Allah jërëjëf
0: jërëjëf la ñaanal ko ñu dëgë
1: bi amin yalla ñu ko yalla bolu ñu
0: ñep ay ay barki di
1: wax amin amin amin amin
0: baax na jërëjëf
1: jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf señ Alaaj Diouf mom doon wote
2: ci
1: Touba Iliport pentum señ Dan ay ñu baax lañ wax deug yalla ñu tege ci yoon wax deug yalla lool lañ xam ci ñoom lool lañ xam ci ñoom ndax yaan ñu suñu borom samal bokkom
2: amin amin
1: sam seen jabar xam nga ndaw mom bu nango liggey ba pare te di deglu mak mom man nañu wax ci mom ñort te mom wax deug yalla gis nañ lolu ci mom
2: alhamdullilah
1: bari nay waxtu jullu yo xamne ñoy bokk diko julle ci jakka ja lool nak tektal la bu rafet bu rafet ma sha Allah Seigne Moutakha kon li ñuy tejje rek moy ñun ñepp ñu xamne kilifa fi ne bu ñëk mag ñi dañ daan am kilifa ak askan askan wo gis tay am kilifa
2: deug la
1: nga xamne fu problème ak démé ba ag ci ben dimension kilifa gogo lañu ci lañu dem am démé ci mom mu réglé ko mu réglé ko légui nak da melni yoy mu ngi bëgg
2: da xawa manki légui waye moy doon kilifa ci biir kilifa yi
1: waaw
2: ndax di nga gis ko xamé day am kilifa waye nak amna kilifa go xamné moko na japp mu japp bayil mu bayyi
1: fini ci biir tudenté doom yek tak sa yek yep kilifa yu ci daan fi
2: ndey sax
1: ci daan fi légui da nga na ñew bëgg nit ñu ne la dama nuyu ni jaayam
2: deug la moy sun kilifa ñun
1: te
2: fekk mom kilifa la
1: waaw
2: deug la
1: ki kat mako jur waye ne mom nuyu ni jaayam
2: deug la
1: wala dama nuyu sama mag du goor mom la koy bayale wala dama nangam su ko defé yoyu da ngay xamne yow kiñ lay jox ni kat am nay kilifa
2: deug la
1: su ko defé bu ñew di nga xam ni ngoy téy
2: fimne ni kilifa yu yoyé ñi waxe kilifa yu ndaw yi bis bu kilifa gi mag gi japon dara ta buy doon luñ wara mëna bayyi ko ke ñi koy kilifa gu ndaw
1: ñaané rek
2: bu ko ñewé ñaan
1: mëna bayyi deug la
2: deug la
1: señ ndaw tamen ni liñ ñu ci rel won ci waxtu xamna né xoccina sa kaddu bu muju
2: ah jërëjëf señ ndaw nga amna solo ñu siyaré ñepp nak di bal ñepp ak di balu ñepp ak té siyaré ñepp ci bisab señ modou bu soxo jeng bi
1: yalla na mu ñaan
2: ñepp ci kër señ abo siyaré njabot ga fa nek yépp do nga ko tamalé ci señ mu do bakké ba ci señ mohammed ak señ sidi be ña fa nek ñepp ñu leen di siyaré bakay jërëjëf señ ndaw
1: jërëjëf Seigne Moutakha ñu ngi lay sant bu baax di sant suñu technicien bi Seigne Abdoulaye Sall diko ñaanal suñu borom defal ko jamm defal ko mbolam julit su ko defé mbokk auditeur

Suudu on

سجر الله.

Tatumelo!

بالمزايا من نسيم بالخفي من وسيم نستجيب دعوة.

وجاء لي سلام ودعسر ودمني بنا هي

فسيرى العذاب سراني وسجد للمرتد شمعا.

الشيطان بدأت بسم الله الرحمن الرحيم المالك الأزمان.

فلا المنتقى فلا

يا خالد.

Manzana.

Salam, Murabila.

Sallallahu alaihi wa sallam.

0: len ko waxe won kon dañuy kon ñi jéggul bu baaxa baax ci loolu kon aajiwul ci suñu ciof rek kon jafé jafé machine la gannaaw kon bañ juggé fofé ci Daru Khudus dañuy dal di batay dess ci dëkk bi wax nak ci yeneen ni jafé jafé askan yi ngi koy aswan wën koy jankontel muy lu jëm ci walu dundugu ser gi loolu nak borom kër yi ak itam ñi jaay ci marché yi nak jafé jafé dëgg leen jula ndax jamono ji buñu démé ci marché yi nak ngir ñu lañuy yor sax ñu mën ci defal seen sax loli dañu di jural yenn sa ñuy jankonté ak ay jafé jafé yi metté metti ñen ci askan wi seen ay kaddu mo xam ñi jaay la mo xam ñi jënd li lañu denk ñu andado téwlu leen
1: lepp serna mom yap bi serna jënni serna ndugumi serna su ba may loola ñu la 200 300 da nga jënde 100 francs légui 200 kay jënde ndugumi serna lepp serna
2: dundu gi ma metti toraw la def na xama ne dundu gi bu neexon na gën tay ji sama ñu do paré na bu yaak waye metti motax ak bëgg luma yob na xama ne marché bi neexul lo jaay lu ne war ca am témir soko jaay danaka témir rek xajo kon xam nga ni bobu neexut ya may diglu sagum ñam ñing ko daan jënde ñent juñu ñett juñu tay juroom ñaari juñu pata ñu daan yar ñent juñu tay miñ ci wémi xam nga ni lolu seer na batay jett na ci jigen ni xam nga ni bu la am bu wala na am batay sama añ paré na bu yaag sonu tay dacc kessu gën bu nako waré jaay ñaar juroom ben juñu jaay la ko 100000 nga jaay ba sonu ursa njabo tok sa kër dik aw ñaar deureum dula ca top nga ñibi dem nga ñibi ay bor singal sonal la xale goori taxawal la nga son dalu bax sax amako gis nga sama dalu da goofu ndi fer la ci ñaw barke serigne mbak soxna lu meuri gey ci xaar son torom nak touba mbake mom jegi ay wenkeer lan waani son nanu billahi wallahi nit ñi di daw di genn kenn amul ko jëm ku nekk ya nga ak sax jabo ben ci sama kër ga nga fess del mayor ay gone yu ndaw ta xey ay neppon bayyi leen fa ak yalla fa seene buuma leen dox ñu lek son dal dem nak ko ñun wa touba marché bi waxuma la jaay bala ma dugg ci jaay ma nga dugg ci yooni gis nga feñu la ni jaay bam ñewé tay amuñu fuñu jaay fuñu tek dono ci man daan ko daata taak taa fala dama xex do ko taak dem bi may jaay fi ma tégué say jël ben 1000 francs la jaay ben 1000 francs ma nga nibb fi ba Baghdad ni ma fa wara fayu témèr ak ñaar fukk dërëm xam nga né loolu suma amul men fex damay tok waye amu men fex dama andi wat say jël taak sa jël yema taak té ma nga né dooy musul matu bi ma nga né ma yobbu kër ga man na jaar man na ñaak jaar sonu nan lool fu tona yegg nan fu
3: metti bi dal mom foko tak wessu nako ndax ñun dañuy jaay te yaxandu ay soble ay pomme de terre ay ñebbe ay bisab yépp sax ñun jigen ñi dañ ci yëngu te metti na metti go xamne ñun dañuy xey fajar lañu jëg suñu kër yi ndek duñ ko fa def duñ tala defal suñu borom kër yi ndek ndax bëgg rek luñ sutur ak suñu njaboot te njaay mi metti na metti go xamne bénéfice dal amatu ko sax soble mi ngi jar ñett juñu han koko so jaayé témèr ak ñen fukk day metti danaka do am dara bu jëk ñu ko daan jëndé jundé juroomi témèr ay ñaari jundi gën nga sér té légui nak lool lepp passé nako légui nak metti nañu amatuñ dara djéggi ndug son nañ lool da ngay gis ko xana yeen saay day ñëw ci yow dang ko yërem ba dang ko jaay lo xana yow nday jaar rek nga koy jox té xam nga na lool metti na soko défé yow tam do ci am dara metti na lool soko tak rek ñun digé ñun son nañ borom kër yi son nañ ndax liñ am nañ lay jox té nit buñ ko joxé tam warna doli ba ci nam baax te xam nga ne lool day metti bu dee xale bu ndaw bu liggéey defu dara metti na lool dar na lool état bi nag moom moo ci war a jàpp moom ndax war nañoo wàññi bagaas yi lu demee nekk ceeb diw soble yooyu yépp dafa seer jën benn jën nga jënd ko 500 fa metti mbaa lu ko ëpp loolu lépp xam nga metti na kon nag war nañoo jàppale bu baax carotte supeme yooyu yépp dafa seer xam nga ne nga jox la 5000 la ñu jox la 3000 lee nga yemale ko ci ndugg mu seew amoo jën metti na de ñu son nañ lool ku ñu jàppale daal ba bëgg nañ ko ndax metti na lool
4: bagaas bi lépp yokk dara yombul moo jënd sax fi ñu toll ne jigéen ñi dañu jooy rek ndax transport bi bu yéen a dim boo ñëwee fii day jeex day gis naan tey jii alma sama boo suwa ma ñomatu li la day leb rek moom daa wax dëgg yàlla moom li ni ñaan mooy jamaa yi mu jàpp si affaire mu gën a yomb waaw ñun li ñu bëgg mooy liggéey liggéey moo ñor bëgg ñu si gaal bëgg ñu dem fenn bëgg ñu sàcc bëgg ñu tuf liggéey moo ñu ñor
5: marché bi moom prix moom luñ la mën a wax na ni lii dëgg bay dëgg mooy nit ñi son nañ dañuy jaay engrais di jaay sukar si moom wax dëgg yàlla xaw naa wàññi ko tuuti nag moom waaw wàññi ko na wax dëgg yàlla moom macha allah moom loolu moom buñ defoon bagage def ko ceeb it wàññi ko na kilo bi moom wax dëgg yàlla ay jamono daa nañ jaay 400 mais fii ma wax yow ñu ngi koy jaay 300 loolu moom wax dëgg yàlla it lu baax ndax nit ki soo koy laaj li baax du ko war a wax li am ay jaf-jaf mu wax ko ñu saafara clients yi ñu ngi nii waaw dund gi moom seen ñun moom ñu ngi wàññi luñ mën waaye nag ñëpp toolowuñ doole yi dañoo ëppante ndax diwlin am na ñoo xam ne fi ne ba fii may waxe yow ñu ngi koy jaay ay 1100 francs bu dee ñun nag moom ñu ngi jaayee 1000 francs kon nag wax dëgg yàlla moom askan ñun ñu ngi ci bàyyi xel bu baax ndax buñ joggé ci tiké fi nga ñu laaje ci ay kër lañu dem suñu soxna ak suñu jabo ñep dañuy dugg ci marché kon ñun luñu mën wax dëgg yaal ñi ngi jappal président nak mom mo ñu mëna jappal bax jappalé jigen tubaari jigen ñi son nañ lool ndox mi sonal na leen son nañ ci dund buñ xey ci marché bi lañu ne ba jant sox ñu soga dem koku nak kuko dimbali ci lamay jaay dimbali nga ko bax
2: e ma nga ga jale ba tay leen ga jaay ndax ndugum seer pré yuok na ndugum seer na kemaatu ko jaay ay saafi joxute ay fukki jundé ñett supamé 40000 lay jar basanté non lepp seer ken mën ko jaay mo tax xalé bob ba tay jaay lu ngi tok seen keur rek nak net na ci borom ko trap ak bo xey wara taxa dépasse
6: ban ma galé ba tay mënu ma liggéey ndax domaine bobu may liggéey nonu bagage fi ni mënu tu boko liggéey man mënu ma fananal bagage ba paré bagage bi seer na ba mënu ma ci jot mo tax ma rité bo xol li nga xamni mo gëna ki ma dogo commencé wat waye lima lay xamal moy marché bi metti na lol ci jigen ni susu jigen ni man mom sama bop man grawul parce que man khayru xayna man lima dess ci wéccat man nako denc ba campagne tiji wat ma commencé wat ligue mais jigen ni metti na ci ñom parce que bari na ci jigen ño xamni fi ni ñuy gor gorlu fi

سود وال أشهد أن محمدا رسول

الصدر الى الا الله الصدر الله

moy mbokum teyer mi nga xamni day ñew di jaay li ñi wax prêt à porter mu wër la ni ci se bi bu fekente ni ñaar fukki meter la xam nga ni ñaari yere dongu nga ci mëna ñew xam nga ni mom ñaar fukki meter yi ñaari yere yu normal rek la mëna ñew waye nak nga def liñuy tuddé babu moy fexé nga ba ñaar fukki meter yi nga génné ci ñetti yere nokay défé moy da ngay fexé ba yere bi bokay ñew wombu bi dang koy ciof xamni wombu bi nam wara na toll bi ni toll da ngay ciof wombu bi xani bu ko borom solé ñaar yon ñett rek wombu bi dal di firiñ ci ko gis ngeen ko yere yi joge ci rewi nar yi muy xéti jalla bi yi joge ci yewi rewi nar yi da xamni sax boko solé da nan ñap sa yaram boole ci gis ngeen nim gaay firiñ ci ko lu ko waral moy dañoo ciof wombu bi dañoo ciof wombu bi parce que dañ ko jaay ñaayum commerce moy na gawa yakku rek nga gaw jindi ci wat na gawa yakku nga gaw jindi ci wat kon yow mi nga xamni woor na la ni 20 mètres yi ñaar yene do nga ci mëna ñew yu baax waye nga bëgg lu gëna sakkan tax nga ciof womb yi fexé ba genn ci atti ñetti yéré fexé ba genn ci ñetti yéré da nga babu de li nga ñettelu yéré bi lewul la ñettelu yéré bi lewul la de non lay gisé ko xamni dafa jël ñaar fukki metaram ni la ñawal ma ab xaftaan ci misal wala ñawal ma xaftaan bo xamne day and ak tubay ak nangam ak nangam ñaar fukki metar yi man nako da nako ñaw ba dess ñaari metar wala ñet da fexé ba genn ca sa ñenti metar genn ca fele ñenti metar genn ca ke ñenti metar ñaw kam jaxas jaay nga sati ci wax sati na lolu mom du babu mom lolu sati la lolu du babu koku mom bokkata ci alcorane wax nan woyul len mu tay fiin lolu mom sati la sati lolu sati la ñenti meter yi dess ba ñaari meter dess bi waaji ñewé di jël ci tissem bi dang ko wax ni ko li na ci tissé bala bok bula maye mu lew la dom bula na jox ma sama dess ngay jox ko dess ak mu yob ma jox ko dess ak mu yob yent sa yent yalla son yi bi neena baqiyatu llahi khairun lakum li len yalla dik ci commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci barke commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen baqiyatu llahi khairun lakum in kuntum mu'minin bu fekke gën ngeen yalla la wax commerce bu jaar yoon li ci yalla digge moy tijaratan lam tabora bu nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamni du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la ba nopi nak day and ak barke day and ak barke wala fi dañ wax naan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuti ta barkel mo gën lu bari te barkel wala wala di faral di wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won al muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yaddihi wal muhajiru man haja ma'na Allahu an muttafaqun alayhi ni min sallallahu alayhi wasallam neena julit deug moy ko xamni contrôler na bopam ba julit ni mucc ci ayu lamiñam wu ñaaw mucc ci ayu loxom muni aji gaday deug du gaday mak rek joge mak madina ñew mak ñew madina waye gaday deug moy gaday lila yalla téré bayyi lila yalla téré lolu moy deug gaday lolu moy deug gaday gaday lila yalla téré moy deug gaday lolu mu waxé ni julit deug day fexé ba du lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom si ahmad bamba wax ne ko ci mbindam dina amal yadani bihima fantajtanib li muslimin darban wa sarqan yaari en tuba neena ma ngi lay denk sa ñaari loxo yi nang ko sam yow journaliste bi nga fexé ba bu bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq deru doom adama nga fexé ba

am min wi bu ci wax ci mikro lo xamni ni day yaq der doom adama wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dund ci saw lambi muni mo xam dafa sababo ci door ma sacc mo nga sacc alali jambour ngir lor ko yépp agn nako muni ñaari loxoy bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bind luy lor nit sa lambi bu ko ci wax ndax lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lendeum lendeum lay doon ci sa bammel ay lendeum lendeum lay doon boy jéggi sirat motax sallallahu alayhi wasallam ni ittaqu dhulma fa inna dhulma sulmatun yawm alqiyam da ngeen moy ci ndiko xéti toñangé muy ndax xéti toñangé ëlëk lendeuma yu bammel lay jural ak lendeuma yu jéggi sirat ëlëk yu ñu xiyam ak ba rawati na bo déké ba téw ci sukanam borom am ci tu jall jallal xala xana wala na bokk na ci babu alali jambour jigen ñi nga xamni ñoy dem marché nga gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum jigen ñi nga xamni lañu ñoy jënd ci commerçant bi day nat li muy jaay def ko ci ay mousse mousi kani fe mousi pobar fe mousi laaj fe gis jigen jo xamne day ñew wet ñetti mousi kani ñetti mousi pobar ñetti domi saf saxal buguma tuddu seeni tur nga xamne ni jël nako tabal ci ndabam limu noppé commerçant bi doy loko niko la nak lan nga jël ali ko muni ko ñetti mbusi kané ñetti mbusi pobar way da nan ko ñaari mbusi pobar ñaari mbusi kani ak ñaari saf saxal fek lu ci ni ñatt la ci jël kat babu nga alali jambour de sacc nga alali jambour de sacc nga alali jambour de lola nga dal di koy jël nak dem jox ko sa njabot kenn du len mëna yar sa njabot gog kenn du len mëna yar ndax alali sacc nga len dundal alali sacc nga len dundal motax njabot gi kenn du len mëna yar ken bu meuna ya bu dé commerçant bi doy lo wala day wax ma xol bol bi nga jox ko bol bi bu féké lu upp li nga wax nga ko ah man ko dama man kay ma djum fék dédé da am lo naron da am lo naron waw lo xamni djuroom ni dërëm lay jël djuroom ni dërëm lool da jël randal wal yaas billah djuroom ni dërëm dong lool da ko jar da ko jar bi da commerçant bo momit non la li nga xamni mom lañ nan moy nat bo xamni buñ ko naté moy jar fukki dërëm sa bu ko naté dana ca ciox wañi dana fexé ba ñetti mbusu fukki dërëm mu am ci mbusu juroomi dërëm lool nak mom babu la babu waylu lil mutaffifina ng lay xaar waylu lil mutaffifina ni ng lay xaar waylu lil mutaffifina ng lay xaar gis ko na sa bo xamni limuy jaay leg leg da cey gis am ndox ndax mu gëna dis ndax mu gëna dis cheikh mohd bamba neena dom adama da wara jital am xelam ci lepp lu muy def dor ta tek banex parce que sa banex manam bëgg sa satisfaire sa banex bëgg téla am alal motax ngay def yoyu motax señ tubani wa aqlaka ij al qa'id al hawa wala takis fa tahwi qadab al mawla rek ma ngi lay denk man seigne touba sa conscience toujours nang koy jital ci sa nanam sa intelligent nang koy jital toujours ci sa banex sa intelligent di jitt muy ndax bu fekke jitalu sa intelligent def nga safan ba muni ta safan ba nak day merlo yalla sa borom day merlo yalla sa borom safan moy lan moy jital banex banex mom xamul lu bon xamul lu bax xamul lu dagan xamul lu aram lim xam moy liko neex banex lim xam moy liko neex rek motax ñu tudde ko banex banex yonam ci arab na yonam ci arab na waye xel nak mom mo wara jitu muy intelligent mom xam na li baax xam na li bon conscience am dana wax ak mom mom xel conscience am du ko trahir mu
diko tray bu borom neena bu ngeen gisse bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter lu len doy ak mu nek ni nan xif ba ngi yott wa Allah bu ngeen nappi je ci geej gi du ngeen am ay jeen ak mu nek ni nan batay bitim rew ñoy jël jeen yi yobu bitim rew wa rew mi duñu am jeen ñu lek duñu am mbay mu ñu lek sun borom neena du man yeena de du man bu mako kenn jiñ sahara al fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydi nas borom ni bo gisee problème bi xew geej gi amutul ay jeen all bi kenn mën ta récolter dara sun borom neena du man de yeena du man yeena mu ni lolo tax nak mom sun borom tabaraka taala li yusiquhum ba'da allati amilu la lakum yarjumuna sun borom neena bo gisee mam musal len mbugalum bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter mam musal len mbugalum bu ngeen nappi je du ngeen am jeen mbugal mom bu ngeen gisee mam musal len ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen def natt te du mat pesse te du mat yow mi xam da nga jaay sa gerte da nga bay sa gerte ba sa gerte ñor nga sol ko ci saaku solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay mbaliti doon ni gerte yo xamni baaxut yo xamni boko jëri won gelaw li yobbu yépp nga boole ko sol ndax lan ndax deg nga ñu ni ren kenn du taraar ren kenn du taraar bu wër la ni yow li boko doon jënd yow doko jënd yow wa lo xamni buñ la ko doon jaay nga lan lu tax nga diko jaay lo xamni ku la ko doon jaay nga lan kon lu tax nga diko jaay ndax lan de nga ni ren biñ taraar rek nga bayyi doon ji suuf yaak baykat yi xam nañ ko man baykat la won ba legi sax kay baykat la man baykat la ma boole ci doon ji suuf ak yépp sol ba mu fess yobbu na ndax lan ndax neen kenn du taraar kenn du taraar sun borom limuy jur rek moy sahara al fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydi nas yaqut rek lay jur ci kaw suuf yaqut rek plaisir bi nga xamni momit lay jënd di jaayati wala mo xam état lay jëndal momi tamit waxtu wo xamene agna ci wala sol gerte gi yobbu ci isin ba isin liñ jaan lañ ko xuma isin kawla momit dana bayyi ba guddii mu wo ay docker ñu solal ko saako suuf sotil ko ci gerte mu dal di yobbu su ko defé une tonne bu nek man nga wax ni ñaari saaku ya suuf lay doon wala ñett ya da nga xamni mo nek ci contrôleur ba di contrôleur nga xamni bu ñëwé da nga xamni waji une tonne la warona joxé une tonne bi manki na momin mu ger ko neexal ko ba du génné suuf soosu nga xamni mom la ci plaisir bi def lay bayyi non rek parce que lan yar nañ ko neexal nañ ko ci su ci plaisir bi def du ko nango xol ndax lan plaisir du wax na ak mom amna lu ng ko jox diko bal mu jall sun borom ni bu ngeen gisee am musul len mugalu bu ngeen baye dara du ñor mugalu bu ngeen am lu ngeen nap ci ay jeen neen dara du rek la alakum yarjuuna dama ba ngeen deltu gannaaw genn ci lolu bayiko baye naxata bi ci seen biir la lahum yarjuuna la lahum yarjuuna dama ba ngeen deltu gannaaw sun borom ni dama nga xol ñi nekkon ci kaw suuf te yaq rek seenu muj fan la fansul kayfa kana aqibatul mufsidina fansul kayfa kana aqibatul mufsidina dama nga xol nga suuf en rap dama nga xol ñi daan yaq ci kaw suuf seenu muj fan la moy alku alku rek alku rek banki di jëfëndiko riba ci lu kenn mënul dara mo xam bank yu mag yi la mo xam bank yu ndaw yi la nit ñi ci seen bopp di jëflante ci biir riba jëflante ci seen biir riba jëflante ci seen biir riba
gis waajo xamni bu nawet bi sore ba baykat yi amatu ñu dara mu jël xaalisam fekk baykat yi fa ñu nekk ñu leen man nanga jënd kilo fukki dërëm bu fekkee ni barigo bi kilo fukki dërëm mooy junni ay ca kenn ku ne man naa laa jox ci ay junni loo soxla waaye bu seen gerte gi ñoree nag bala ngeen a jaay ngeen génn maanaam bu la joxee fukki junni bu gerte gi ñoree nga génneel ko fukki barigo bala nga koo jaay moom amul pexe mu daal di nangu loola ndax bu ko deful njabootam du ñu dund ndax amatul lu mu lekk amatul lu mu lekk loolu mooy li ma waxoon léegi ci ñàkk yërmande ci ñàkk yërmande te suñ borom nee na yërmandeem ñi ñi am yërmande dong la koy jagleel inna rahmatullahi xaribun minal muhsinin borom yonent bi mu yónni alayhi salatu wasalaam nee na la anallahu la akila riba wa mukilahu wa saidayhi sallallahu alayhi wasallam nee na mbugalum yàlla musibaam yàlla na këpp ci kaw ñi nga xam ni dañuy lekk riba mbaa ñuy wutal nit ñi fose fose bu ñuy jaar ba mën a lekk riba la ana allahu al akila riba wa mukilahu wa saidayhi ña nga xam ni sax ñoo ko fekke seede ko sax yàlla ni leen yàlla rëbb yërmi ne yàlla yàlla na leen sori yërmi ne yàlla yàlla na sori lekk ka ko riba ak ka koy may possibilité mu lekk riba ak ñay seede ba ñuy lekk riba bi yàlla ni leen yàlla yërmi ne yàlla sori ñu ne waaw lu tax mu ne xum sawaawul ñooyam mburooy fariñ xum sawaawul ñooyam mburooy fariñ kii lekk riba kii jëfandikoo riba bi mburooy fariñ xum sawaawul xum sawaawul ñooyam loolu la yoon sallallahu alayhi wa sallam wa wax suñ borom nee na yaa yulisin aamanu taqullaha wa saru ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin mala suru ci baq yéen ñi wax ni yéen ngi bokk ci dairatul iman te gëm seen borom ragal leen seen borom te bàyyi fi riba bu fekkente ni gëm ngeen yàlla fekkee gëm ngeen yàlla rikkuwaay bàyyi leen fi riba bàyyi leen fi riba riba mooy lan lebal la fukk nga fay fukk ak benn lebal la fukk nga fay fukk ak benn lebal la fukk nga fay fukk ak benn riba nag bari na ay façon bokk na ci ñaar ñoo xam ne dañuy weccoo même benn virgo benn virgo ñu ëppalante ca bokk na ca ñu bokk même virgo bi ëppalante wuñ ca waaye nekkul yedd bi yedd nekkul yedd bi yedd yooyu yëpp ay xeetu riba la bon détails yi fii du ko mat détails yi fii du ko mat ñaar ñoo xam ni ñaar ñoo xam ni ñu ngi sama kibaañu bëgg a fay sama machine bi

0: Benim tek yazımı be. Benim bir faya yakarım hani emisyonu video çözüldüm. Peki bir bak bak. Ben gizmi kondom adamı bir vakti vahmeni yalla dogalna muy jëfëndiko riba wal iyas billah bu kërogé nako woor ni mu dajé borom bi tabaaraku ta'ala conséquences ni ci juddo lola dañu xamni sun borom waxon nako ko lu jëk muy faatu sun borom waxon nako lu jëk muy faatu ya walisina amanu taqullaha wa saru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ma nga suratul baqara la suratul baqara jinn borom ne yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin adhim min yalla funu fek jalub riba dañuy kox almetekca lolu la sun borom wax funu fek jalub riba rek dañuy kox almetekca mun nak ñun yalla niñu aramale riba nonu lañu daganale lepp lo xamni commerçant bu jaar yoon la bu tege ci alal kitab wa sunna nga xam da ngay moy tiniku lepp lu bon lu ñaaw muy nak man yalla bëgguma gis deug tek ci sa tank la yuhibbu kullu kafarin azimin man yalla bëgguma ko gis deug tek ci sa tank al qissu yuñu nako ci waxtaan lan moy al qissu te yonent sallallahu alaihi wasallam wax ni man qassana falaysa minna kep ko xamni yaangi ñar lepp luñuy jaay diko jaay julli ñi ba nopi nak diko ñar bokko ci ñun bokko ci diine ji bokko ci man yonent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam lan moy al qissu bokk na ci moy ikhfauna al uyuba aman jahila defna seigne touba wayna ko ci xumatuma jawharu nafis wala lu melni tasawulu suban goretuma ci ñaari téré ban la ci ne cheikh mohamed bamb lu wax daf ni haqiqatul qissi ala ma nukhila ikhfauna al uyuba aman jahila qad kana aybu dini hina asala aw dunyawiyan kana fi ma asjala seigne touba neena deug deug ñar deug deug xissu deug deug nax ab julit ci digeunte jaay ak jënd neena du lenn lul moy li ng koy jaay ayib am ci nga xam ko ba nopi lank bañ ko ko wax neub ko lolu man nga xni danaka nit ñi ci genn walu gi yep lolu lañuy dundé lolu lañuy dundé da ngay gis ko xamni pomme terre bimu lay jaay xamna ni pomme terre bi da neub waye du la ko wax xamna ni soble ci da neub waye du la ko wax du la ko wax waw nga gis ko xamni lay sang dalay jaay lo xamni dafa am original ak gairu original ñam premier ak deuxième mu lay jaay deuxième gim dem lolé na premier la lay jaay premier qualité première qualité dafa am lu l'islam di tuddé tadlis am lu ñuy tuddé khilabat am lu ñuy tuddé al qadiat yépp xéti naxela yo xamni nit nit waxtu waka naxé mbokum doom adamam day dugg ci waylu lil mutaffifin moy babu alali jambo cheikh mohamed bamba ne nak radiyallahu anhu njar du dara luddul fekk lo xamni original la ak lo xamni du original nga jël li nga xamni du original gaayé ko ci baatu original première qualité ngi ni deuxième qualité nga jël deuxième qualité ni première qualité la néna lolu moy al qiss moy njar waxtu wo xamé ni julit bi dañu bëgg bu la doon jaay ab auto bu lay jaay ab auto té auto ba di lek ibil sax bala la ko jaay néna la ah auto bi day lek ibil de bala la ko jaay na la ko wax bu la day jaay auto fekk auto bi
1: VTS bi day retard
0: nal na VTS day retard so beugé jënd bo bëgg bay dalay jaay auto auto bi dafa manki kay sangam na wax ni auto bi day kay sangam ko wuci bo beugé jënd bo bëggul ba waye dana miix mi xéeral jaay la ko ci ni kay di yépp matna leg leg sax mën la auto bi fayna douane su fekk ndek auto bi jëru sax douane lekkelo nak ben wayam fele bo xamni neena moy douane yi nga gis mu wo ko téléphone waaw numéro sangam ak ni dama bëgg vérifier mako ba xam ndax jaar na fofu wala dit waaw ki sama xarit mom douane la ma nga ci ak aram seko bëgg la jaay rek fexé ba nga jënd auto bi nga dem jënd fi douane la nous na ni auto bi fayna douane ñu la auto bi musta jaar douane nga dem fekk muy deug señ touba ni deug deug ñar nak moy lool deug moy xam ay ci dara ba nopi neubuko jaay ko nit ci mune mo xam sax ay bi diina la ba ay bi adina la bu mu ci meena dool budé ay bi diina bo démé ci ñi nga xam ni tay ñoy xiyaab yi ñoy giddi spirituel yi mbolo top leen am ko xamni mom dalani li tax ma top la yaakar la dama bëgg yow man xiyam nga xet li ma fa ngani ko yow ma xiyam do fa gis loy ragal te fekk li nga wax aram seko yow xamofu yalla fanan bi banan ko yow ma xiyam do fa gis loy ragal mani kon yaangi njar ci diine ba ci tay ba ci dess moy da ngay wote wo ak diine lu ba ñepp yaakar ni borom diine fek borom daani nga batay da nga njar de nga yore melaw diine comportement bi wax bi waye def ji sero dara ni wufa da nga njar motax mo ni khatkana ayban li diine defena buma djumul aw khatkana ayba diine mom dal ayib ji ila waji di neub ci dinem la nek ci dinem la nek aw dunyawi yan wala sax ci koñu adina moy lima do wax legi da ngay jay aw fas yu day maté neko fas yu day maté de waw su beugé jënd xani bu aggé kërëm ci la wax boné ni é bu kenn djégé fas yu day maté ngay jay mbam neel mbam mi day maté bu féké day maté budé wéx nga ni day wéx waye mbam mi day mo gëna lewet xaram yar aram seko aram seko da amon mbokk muñ ma netti nenañu talib ak cheikh mohammed fadal la won defena buma djumul ma nga dekkon boore ñottu siyaal xam nga liñ wax ni boko déggé da nga nan waaw li mom ku koy jaay do am dara ñu mom koy jaay do jaral lool ngay wax ah kay baña jaral da nga gis ko bëgg rek ay lim cheikh amadou fadal bobu dañ ma net li ni ma daf doon jaay ñam bi xam ngeen ni marché ñott siyan ak juma lay do dem na ci bataay marché ñott siyan bobu neñu mu gas ñam biem ci ay tolam tokeram yobbu fa diko jaay ah bi mu ñewé di jaay ñam bi gi jigen ñi dugg ci marché bi ku ñew ni wa bay diiw su ñembi ji dana ñora bu na dimb ba ko gasse dal lama ci jox sama soxna mu tombu ko dara ñuri ci ñu romb ko fa jall mu yendo nonu ak jigen ñi bu ñant di waja so lenn ci commerçant ni ko yow bay diiw nak wax deug yow naro sa jammi ji ñar yow man nga ko lox nga ni ñembi ji ñor xam nga ni kenn du ko jënd yow su ñembi ji du ñor yow da nga naro jaay mu ne ah bëgg jaay da mu ma taxafen nak bëgg jaay dama taxafen mu ba nga xamene dem nañ ba jant di waju so ben borom auto ni dare ni bay di day ma ñam bi di way mu ne ko ñam bi jëlé da melni boko toggé du ñor mu ne ko waw kay nak ñam bi ju mel ni la bëgg ndax man sa gnu do nga la koy jox jaay mako dal di ramasse ñam bi di lepp yob yalla di jox randu kenn di fi wosé yalla dedet inna la la yukhlifu al mi'ad yalla du jox randu kenn di fosse am kay yow ya koy jema nax waye yalla mom naxut kenn motax seigne touba ni lepp loy jaay lu cey eeyib rek lu cey eeyib soko ci nebbe rek def na li ñi tudde alqis alqis lepp li eeyib rek boko ci nebbe lo ca xam ci sik rek waxale ko borom diko nangam la ci de façon bu day wiq ne ko day wiq bu day mat non bu day mat ndif mi la ci eeyib wax ko ko su bege jeul di bëggul bayyi bu bëggul bayyi bo demé ci téré jàngalé fiqh dañ la nan la yajusu bay'u tadlis bay'u tadlis moy lan an ya'lama ayban moy nga xamni marchandise ni amna ayib ba nopi nga lank bañ ko wax lank bañ ko wax lolou moy tadlis nebu ayib naka nonu al-qilabat al-qilabat lan moy khilaba moy melni seigne modou mbay cham jënd marchandisam daadi ñew ci kim koy jaay ñewé ni ko marchandis mi day manko jënde ñaar fuk ak juroom bo ma tégalé juroomi dërëm ma jaay la fekk aram séko aram séko fukki dërëm la ko jëndi fukki dërëm fukki dërëm bokk na ci khilaba moy nga jël marchandise mi diko tag diko tag diko tag diko tag da fekk li nga ci wax dara amu ci naka non nit bokk na ci khilaba moy dañ mo dum bay cham yoram magasinam di jaay ay telemba portable am ben way bu ñew nak dal di waxale ben portable iphone kassa mom lay waxale legi mu am ben way bu complot señ modou mbay cham dal di ñew tan ni e man marki bi la doon wër señ modou ni ko le marki bi da manki ah marki bi lokay jaay muni am marki bi ni waji mo koy waxale xaram xam dana jëndum de muni ki kay suko jëndut ma jëndiko ki kay lo mako jaay ma jëndiko marki bi rek lay wër suko defé mustafa bay sa mi nga xam ak kaw kaw la mom dana de ginaaw da manki de bay luma ko waji jaay ma jëndiko suko defé waji dal di double prix bi dal di ko koy jaay yeen ñaar ñepp am bakkar yow mi tax marchandise mi cher te wër wona cher ak yow mi ci complot ak mom yeen ñepp way duñu len motafisi way lu ndil mutarifin bokk na ci li ñi tudde al qadiba manam al qadiatu al qadi moy lan moy batay rek lima waxon legi juñu nako moy waji jënd marchandise ci fukki dërëm ñew ni la ñaar fukki juroom la ko jënde boma tégalé juroom ma jaay la rek aram seko yanan sallallahu alayhi wasallam neena won al bay'an bil khiyara ma lam yatafarraha fa in sadaha wa bayna burika lahumā fi bayhima wa in kasaba wa katama muy khabarakatuhu bayhima aw kama qala alayhi salatu wa salam sallallahu alayhi wa sallam neena aji jaay ak aji jënd lepp lo xamni jubo nañ ci ñoy re sen teugal guuy luñ d'accord nit boko don jaay marchandise mu baxut sax waye leral na ko ni li moy sik ci ak li mu bëgg ko amato ci daani yalla amato ci daani yalla kon al bay'an bil khiyar aji jaay ak aji jënd ñoy re sen teugal guuy waye yonent bi lim ci yok moy malam yatafarraqa moy li fiek teqaliko wuñu moy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ko ni dem waye nak bu fekke ni ken demagul xat ci wessagul malam yatafarraqa buñ xese tekkaliko nak d'accord nañ ci dara ñun ñaar ay ñaari magi jëm ba xese tekkaliko nak ay ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni waye nak tay buñu fexé ba deugal ci ñaay buñ fexé ba ñom ñaar ñepp ñu deug kenn ku nekk la ngay wax di deug ci yow ñu leral lepp lu nekk ci njaay ma ci lu warana lim yonent sallallahu alaihi wasallam njaay momé njaay momé buriki lahumma yalla dalen di barkelal ñom ñaar ñepp ci jaay yalla da koy barkelal ci jënd yalla da koy barkelal buriki lahumma fi bayhima ñom ñaar seen njaayanti momu yalla da cey def barké yonent sallallahu alaihi wasallam moko wax de ñene yalla da cey def barké may waye nak bo in kasaba wa kasaba muy khabaraka bayhima waxtu wo xamé ni fenn nañ ca neub ci luñu war wona neub neena yalla rocc ci barke ba newon ci seen njaayante momé ak seen ñeendante momé barke ba ci ne yalla da koy rocc yonnou sallallahu alayhi wasallam moko wax ali sallatu wasallam abdullah ibn umar mo solo hadith bi netti nako abdullah ibn umar neena sa buñ te fene laq ci lo xamne lu warana feñ la leele luñ ci dara neena yalla rocc ci barke ba ci warana am yalla rocc ci barke ba ci warana am bokk na ci njaay mu aram moy li ñuy tudde bay'ul muhafalat bay'ul muhafalat dafa aram bay'ul muhafalat dafa melni li ñuy tudde al-qilabatu te wala tahilu al-qilabatu li muslimin yaron sallallahu alayhi wasallam dafni wala tahilu al-qilabatu li muslimin daganut nit ki di nax mbokum julitam digenté jaay ak jënd bay'ul muhafalat moy lan modi ko ñu wax yibra jaxate da am ak gatt mo xam aw nak la ba geleem la ba xar ñi wax mor sisé bëgg gatt bu bari soow bo xam ni ñepp siwé ni gatt bi bari na soow légui mom mu jël ak gatt té dom ja bañ mu namp ko ñetti fan wéenu gatt bi dal di fess jël ak soow ndegata gatt bi amna ñetti fan namp ko légui nak yibra jaxate dal ni mor sisé akay gatt bi mom gis nga wéen ni ñu toll gatt bu bari soow la té fekk tié nga gatt bi ñetti fan namp ko ñetti fan dom bi namp ko bo battu kay dana fess lolu moy bay'ul muhafalat deugul xam nga ni auto bi lay soffé waye auto bi nak mo na ju tangé do nga lay soffé waye takusan do sax nga fexé ba waji mom takusan do nga lay essayé auto bi takusan takusan lu kay essayé kon muy khilabatu dafa haram tadlis dafa haram khadiatu dafa arab lo lepp xeti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy jaay nga wut ko xamni ni moy nek sa wet ku ñew di waxale mu song li mi waxale fay ci pire bu fawxa bam fay mom bu nepp nan dafa manki nga lekkulo ko mom lu arab la wa ila li ñi tudde rangu amna li ñi tudde rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nooru moy tok ci buntu magasin yi yow yoro marchandise aram se ko ben way ñew dama bëgg iPhone kassawa kassa ngani amna ko lu mi jar ñen waxale ba jugo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am nanam jël ci la ci top te fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd ben benen bi ci dess moy man ngeena waxale ba jugo nga dem fa nga ko daan jëlé ñew waaji ni la jéxam ba mu la légui da manki yokku na fekk ya nga waxale won mom jinni nga ñew ñu la légui yokku na ba mi ngi jinné juroomi témer nga déllu ci waat bayyi fa mars ngi ma déllu ci waat té yéne ngi jubo won ci jinni nga ñew ni ko ay la yewen ken mbir mi légui da jéx wala dama dem fekk ngi jéx wala dama yaakar man ci déppo ba waye bama xolé dépp fekk dara tous ñu wax dara amu ci ya def lu l'islam téré rek ya def lu l'islam téré dara amu ci lolu gaay ñi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen système bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dekk ba ñi nga xamni ñoy joge ci badiye ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gatt di jaay ci yaron sallallahu alaihi wasallam dafa haramal dafa téré ñoñu nga dogale len jënd marchandise ma ci buntu dëkk ba ñëw dugg ci dëkk bi jaay Allahu salaama neena ñoñu nañ len bayyi ñu duggal seen bop ci marché bi ba gisal seen bop li xew ci marché bi ndax man ngeen dogale jënd ko ci ñoom fukki dërëm te fekk marché bi ñaar fukki juroom fa ne dega ñu de wa dega ñu de bayyi len ñu duggal seen bop ci marché bi amna hadith bo xamni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma moko netti neena Yunus sallallahu alayhi wasallam neena ñu bobu dafa fekk am ben way ni ko Abdullah ibn Umar netti le ben way da ñu Yunus sallallahu alayhi wasallam diu sangam de dama don jaay marchandise waye daf ma nax daf ta def li ñi tuddi al-qilabat daf ma nax taxala ali sallallahu alayhi wasallam niko Yunus sallallahu alayhi wasallam niko iza bayyahta fa khul la khilab ni ko yow dal lu meuna xew yow buñ la naxé ba jaay la mas ni yow bul nax kenn lu meuna xew dal yow bul nax kenn yalla waxe won yanan sallallahu alaihi wasallam hadithan bobu le neena at-tujaru yuhsaruna yawm al-qiyamati fujaran ila man ittaqa wa barra wa sadaqa aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanan sallallahu alaihi wasallam neena commerçant yi walla ge yowmal khiyam malaka yi dañ leen di fang wala leen ñi nga xamni ñom la yalla tuddi ahlu fujar moy ñi gëna bon ci nit ñi neena commerçant yi nga xamni dañ daan nax nit ñi di lek seeni alal bu leen yalla dekkele day dal di malaka yi dañ leen di fang ñu duggal leen ci biir ñi nga xamni ñoy bandi yi gëna na bandi ci kaw suuf mune bam dess commerçant yi nga xamni ragal nañ yalla bañuy commerce waye feñal nañ ci ak mbax moy ak top moy wayefal ndeg ye waye yemuñu ci dañu sincèreon ci sunu ndaj wa barra wa sadaqa la wax wa barra wa sadaqa rawu tirmisi rawu tirmisi yowmal qiyam dañu fang commerçant yi boole len ak bandi fang len jeme safar muni ñen rek la ci yalla di seppi moy commerçant yi nga xamni ragal nañ seen borom bu nupp nak bax ci lañ doon jaay ak jënd waye yemu ci ñu nek ño xamni dañu sincère way dañu deug motax mom yenen sallallahu alaihi wasallam ci benen hadith bo xamni tirmisi indi nako neena at-tajiru saduqu yusuruna yawm al-qiyam ma'an nabiyina sallallahu alaihi wasallam neena commerçant bu sincère commerçant bu deug commerçant bu jup yawm al-qiyam bu ko yalla di dekkal mok yonenti ñoy and ci bir yonenti lay nek amé dara ji yonenti alayhi salatu wassalam commerçant bu sincère lool la yenen sallallahu alaihi wasallam wa at-tajiru saduqu yusuru yawm al-qiyamati ma'a nabiyina alayhi wassalam commerçant bu sincère ëlëk yawm al-qiyam buy dekki mok yonenti ñoy nek ay compagnon ñom ñoy and jëm aljara waye yemuñu sax nak wasiddiqina wa suada neena batay ñi nga xamni ñoy siddiqone ak suada wi commerçant bu sesel ëlëk ñoy doon seeni wettal ngir jëm ak ñom al-akhirah wala jëm ak ñom aljana sadiqina yi wala siddiqone ak suada wi ak commerçant yak anbiya wi ëlëk ñoy bokku benn groupe bu dé commerçant bu sincère motax yunus sallallahu alayhi wasallam daan wax naan kullu tajir fajir ila abu bakr hadith bobu amna ay ciow yu bari ñine nañ wërna ñine wërut amna ay ciow yu bari waye yunus sallallahu alayhi wasallam dañu li dafa daan wax ni commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abu bakr commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abu bakr kullu tajir fajir ila abu bakr commerçant bo gis na man laq nak tay tay ci souf bam dess abu bakr len ci ulama yi nak nenañ la asla la mom hadith bobu dal yuri ñom wax nañ lu mel non len ci ulama yi wax nañ ko wax nañ ko kon señ Modou fi jamono tollu moy bop sa bop bop sa bop gis ngeen état mi nga xani mo warana yereme taxi mu gal way niou doole yi nan nga meuna comprendre taxaw ci station jënd essence lo jënd essence ñenti jundi ñu la faaw nga tek ci ñenfu wa ñenfu ki fuñ ko bind kenn xamul kenn xamul ñenfu yo xamni kenn xamul fuñ ko bind kenn 20 litres gasoil yi nga jënd mom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi ni ñomit xam nga danañ babu 20 litres gasoil yi ñomit dañuy babu de wa gasoil wa essence ñi babu de hoylu leen motafi fi yeen fuñ la jaay ni la 10 litres la wallahi boko natton boko yakato natuko du mat sax bo muy tuul 9 ba 10 ba 8 wa 10 légui nak li gëna graw moy légui nga jënd gasoil bu nepp ñu la da nga ci tek aw ñeen fuk ñu ñeen fuk yo xamni kenn waxul fuñ ko bind kenn xam bop sa bop bop sa bop bop sa bop waaw alcorane non nak buñu agge ci jamono yi bop sa bop kenn fi ni jappal sa jambour rek

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.